0: sahaba yi biñu xexé ba am ndam biñuy delu wat ci kër ya sahaba yi bokkon na ci seeni bak bi imanina intasarna sunu gëm yalla ci lañu gagné te ndeké gëm yalla gogu genn wala ga moy muñ te muñ gogu feñ na ci bir raswa bobu ndax ku ne xam na ni li xew ci bir ghaswadi te shaykhul khadim radiyallahu anhu lu ci bari mu diñu ko netti ci bir khasaidi la ci epp muñu ko don waral ndax jasi yu dal ay fette yu dal xej yu dal ay jëm juk diko dogalé ngir rek bañ mu ag ci ki nga xamné mom la yalla yoni tamu nek ci seen kanam lola muñ moko waral da jappuna ni bari na ci sahaba yi ño xamne seeni garat ci lolu lañ ko amé buñ ci doon tuddu ay benn benn ki ñu wax abu dujana ku ne xamna ne ghaswatu uhud jëf na ci digënté mak yoonte bi alayhi salatu wassalam lo xamne bu amutoon ak muñ du ko man
1: talhatul khairi ci ñere fem lergue fem
0: kasalika jëf na ci lo xamne so amutoon ak muñ du ko man ndax seen bali fet yu jëm ci yoonte bi alayhi salatu wassalam nga ñew wër sa jëm ci kawam bali di dal ci sa kaw jasi di dal ci sa kaw fet yi dal ci sa kaw lolu ak muñ deug mo meuna tax ni def ko kon ñom ci sababu seen muñ ngañaay luñu mësa am ci lañ ko amé waye ci biir njangale mi serigne bakay abdourahman joxé gis nañ ni ndeké muñ yenente yalla yusuf jangale won na ni képp ku ragal yalla te muñ lo jëf ci lu baax suñu borom nangu ko biko doomi bayam yi jëflanté ak mom jëflanté bobu ñu jëflanté mu metti lol ci bayam biñu diké wax ba nopi lam ci tek moy fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun ñu delu jëlaat menen mbokam jaar ak mom fañ jaar ak mom ci ciobare yalla mu jaar ci yonent yalla yusuf biñu diké waxat ko lam ci tegan moy fasabrun jamilun kon sa bu amé aw naqar rek lam leen di wax moy dana ko muñ muñ gu rafet sunu nday sayyidatna aisha mim tuddu legi ci muñam gu am solo ga ca la ko sunu borom xagn waye ci muñam gu am solo ga ca tuuma yañ ko tegon ci hadithul ifk biñ ko tuumalé ci digënté mak safwan bun al mu'attil as-salami muy tuuma ju reuy jo xamné nitu ordinaire rek ëppantena ak jëf jëf ju mel nonu rawatina ko xamné de kaleb yonnate bi alayhi salatu wassalam kérok bi mu démé ba metti lam wax moy dana wax la yonnate yalla yaqub waxon ca bam ñaké domam ja ta moy fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun kon ndeke ñom suñu amé tuuma dañ koy muñ suñu amé jafé jafé dañ koy muñ waye nak ku muñ ta ragal yalla innahu may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin lala mo len may lañ am waye ki nga xamné ci birum liggéeyam ci li lepp xewé ba ci jotaayu tay ji mu shaykhul khadim radiyallahu anhu buñu delu waté ci ay jaar jaaram lepp lum am muñ moko ko may muñ ak njabotam muñ ab dekkam muñ ay domam muñ ay talibem and ak yalla ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak alquran and ak ahlu badrin liggey ba am lim am ci kaw muñum gu am solo gogu bo demé ci jasa ash-shakur ala atuf fi jawab abd al-latif gis mom shaykhul khadim radiyallahu anhu suy netli jaar jaar bu metti bi nga xamne jaar nako ci dakaru lim yem lim ba nopi da ngay gis ne yoya ku am muñ gu kawé gu ag ci ag wayu mom rek mo meuna muñ lu mel nonu te du salit ta bam fa jaaré muñ nako muñ gu rafet sunu borom defal ko ci lam ko ci defal kon bind bi nga xamne serigne bakay abdourahman joxé nako te ñu diko ñaanal sunu borom guddal aw fanam te doliko ak wër te gëna léral ab dëndum ta defal ko tawfiqi kep ku deggu kaddom sunu borom jubanti la ci bind la bu am solo bo xamne indi nako ci waxtom rawati na ci jamono bo xamne niko serigne murtala waxe legi njambat li bari na yuxu yi bari na la upp ci lañ daan sakku muñ nga daan tax ñu daan ko am muñutuñ muñ gu mel nona ta lola buñ ko waxe moy la jep solo moy xam xam ta ku ne gis na shaykhul khadim lam wax ne moy tax nit am ko bal rabbuna abdan saburan yulhimu waxuma la muñ waye ko sax ci muñ don ab muñ kat koku la sunu borom subhanahu wa ta'ala di jox xam xam xam xam nak nim gëne luddul mom ci aduna non la gëna jafé luddul mom ci aduna ginaaw muñ akoy taxa am nak leneen luddul momit bu ko nit di wut faaw mu muñ niko serigne bi waxe muñ ci banex muñ ci naqar muñ ci jaamu yalla ba ci muñ sax ci moy yalla bo dela ci masalik même ki nek ci lu neexut yalla serigne bi neenako na nga fexé ba nak nang ko muñ mom moy yalla gogu kem lu tolli bu sun borom don fayanto ak yow ci jëf je war la ci tabal sawara dir ba nga xamne dang ko meuna muñ sunu borom soblo ko ci sawara namuy gatte na nga fexé muñ lu gatte nonu ci moy yalla gogu kon muñ wet goko jëme mu jural nit ki njariñ bolé kok na di ndigalul yalla ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wasabiru delen muñ tay muñelant.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet ler yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Lergue FM di bati jam jappelante ak wolante gu andak yakar.

0: من جاكونون تيجن بوم دهرتون وسقاك سالو
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreum ci nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme mu tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tubarkàlla nga ne Cheikh Sidil Mukhtar mu ne la yow yaa ngi gërëm ndeysaan. Nga dem kër Cheikh Sidil Mukhtar ku mën a bàyyi ko ci ët ci këru diine fu mu mën a doon soo dikkee da nga naan man xanaa jógee ma fa ma bàyyi ko woon, man daa mel ne déw ma fenn di, man maa ngi fa ma jóge woon ba tey di, ndax la nga bàyyi fee ci yiw ci yaatu ak yaatal ci dund diine dundal ko ak mbokkoog diine boo dikkee moom nga fiy fekk ba fekk fi sax lu kawe sa njortu. Cheikh Sidil Mukhtar moo tax ci kaw yaatu goog yaatal googee mu daa jël aw yiwam ay teraangaam di ko yónnee ci këru diine ji, rawatina ci seeni xew-xew ba ñoom seen bopp ñu seereel ko seen bopp. Waaye tubaarkàlla loolu ak jokk bokk la, ndax ak mbokk kat danañ ko jokk ci wax, danañ ko jokk ci dox, waaye danañ ko jokk itam ci jox. Moom ab joxam ak jokkam xoolu ca ne ki mbokk mu jege laa mu sori, mbokku diine la xool te kooku jege sori amu ca yépp a jege, ne lañu bokk ba tax ñu dooni bokk lépp ñu dañoo jege te mooy islaam muy ker gu yaatu gi te jege ñu lool. Tubaarkàlla wala nga tudde ko garab, kon moo meññi mboolem banqaas yi, banqaas yi ami meññi tam ñu di ko jariñoo. Ku ne nag fa ngay jariñoo ak ca banqaas ba mu sax man nga boo xamul ni fii rek la, waaye boo xamee day da nga gisaat beneen banqaas nga dellu yër te yaatal gisaat beneen banqaas. Waaye boo demee ba kenn ku ci nekk sa banqaas boo bëggee ne fii rek la xoolal, nag da nga gis ne kat banqaas bi am na ci fu mu tàq, muy ci garab gu mag. Garab googee amul dàtt, amul reen, garab googee mooy lislaam. Ndeysaan Cheikh Sidil Mukhtar jàngal ñu, fàttali ñun ci ne kat loolu ñoo ko bokk, kon dañ ko bàyyi xel. Mbokk yi ku yaatu da ngay am yitte, te yitte mooy yett buntu sa digganteeg sa borom. Boo bëggee tubaarkàlla buntam bi nga xam ne ubbu ko nga mën caa tàbbi da ngay am yitte. Waaye sa digganteeg sa mbokk mbindeef ñoom ñooy faral di tëj seeni buntu, waaye yitte mooy caabi ji ko mën a ubbi. Waaye tubaarkàlla itam mooy caabi ji nga xam ne moo la mën a yaatalal ci moom. Cheikh Sidil Mukhtar day dem na ba nekk xalifa Cheikhul Khadim radiallahu anhu, waaye da ngay waxtaan ak ñu bari ñu wuute amaana sax ñu bokk ca yeneen këru diine, ñu lay wax seen relation seen digganteeg Cheikh Sidil Mukhtar, te booba yàgg na lool, booba ay magam ñi ngi fi ci gàttal. Xanaa léeg-léeg nga dégg sax ñu wax la relation diggam ak tiwaawan, te yàgg na lool. Xanaa xam nga ne sëriñ Cheikh Awa Balla Jambar Dia moom am Thierno Ibrahim Jambar Dia, boo demee da nga fekk këram wala ab ëttam xanaa nga ne pencam mu yaatu te yaatal fa lool foofee ca tiwaawan ak ci yeneen barab. Kon yaatal kat la woon, kii lañ ko dippee yaatalam googee nag Cheikh Sidil Mukhtar yàlla jox na ko ko, sedd na ko ca, ndax ku na dippee nga jël ci moom ay jikko wolof di ko mandragal ba ci juróom ñaar bari gaa tax mu wax, waaye ko la yar itam nga jël ci moom ay jikko wolof it mën na caa tudd juróom ñaar bari waaye gaa tax. Cheikh Sidil Mukhtar boo gisee ki ñu ko dippee di sëñ Cheikh Awa Balla, defe naan bari waan ay ëtt yoo dem, ay barab yoo dem.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Ngirum serign bilé japp njamburay la ci war ko xamni ki japp ci njambur du mucc ci lo kuy wor kay julli ak ko xamni def ci teles mandul ci ñoom ak lañuy def yow te sam sa mbir ak sam day sam jur gi nga yor sagam ci sa jur ba sa jur bar ko xam lu ko ja bi rek peye loxo lam sank no pek geut yi rek rek di sa jur de ci farlu bu wer bul gess mbirum kenn bul wax diw ko xam lu mu yor ci soxna sax na mo day kuy gestu do kan ya xana sa bop ak tawakar ak sa kar bu rafet njagam da ngay lim limal say soxna ak nya nga yor ñu ñepp noppenu war te fas ci nit lu rafet tay soxla wo sunu mbir wallis mbiram ku ne fa ku saytu kenn na yar bopam te yar kam yor ku saytul kenn yar bopam te kenn baña mer ku xam lu weral na ko wax bopam te wax ko ñu ñam ku nekk mbootaayam ak bopam la war di defar ku am njariñ na ca jox bopam te jox ca ñu ñam te jox ca képp ku koy ngeejo karaasa ka far mayal sa bopp ndigal ak gaaya jàpp ci yow bul may ndigal ku la naa man saytuwoo sama mbir kuy bañ nga dib sëriñam muslul nga dib sëriñam tollul fu nit tollu kon doo lor te kenn du la lor adina moo mëna nax ndaw nax na jóop ku xam ña dooni buur aki baadooloo ci sax anañu ña daa dawal seeni fas te jàppi jaamaka mëf di jaayi jaamaka jiital moo ku xam anañu ku xam ña daa xëy di wër njar fukk ak ña fi daa xëy bis ko jub dëkk ñuy jooyoo ka daw anañu ku xam ña daa teggi junjum woote ñëpp di ñëw ak gaaya daa xeer di baadooloo ka xas anañu moo jaaña mbooloo ya daa wër gàddu seeni fital di sàng kay sàng tey jii nag ku xam anañu moo jaaña daa dox di wëndeelu yi xaree ka wasal akay bi ñaaroo ko dàkku nit ku xam anañu ña daa rayu nit a kay rayloo ka jekki ca kaw di xulli ay gëta kay xoolee ka bew anañu ña daa rayantee ka woo aw nit ñu xëy nitirim di diglu seeni ndigal ñooñee ku xam anañu ña daa bañantee ka bindantee ka yooli sëriñ akay añaanaka ñaanu ay ku xam anañu ña daa werantee ka bojjantey ko bar di xuloo dinaa nakay mandi moo ñooñee ku xam anañu mu yàlla moo bon ku koy def ak mujjam du rafet mboolem ña daa def lu baaxul kenn xamul anañu ña doomi buur aki baadooloo ngi bokk ni mes ci suusi gaaya rëyoo nag gaaya sew anañu tuubal te sant te wut jaajëf fa yàlla ju wér bul bokk mukk ci ñii neefaa ku xam anañu maa ngii di tuubati saa muy gii di santati saa may gii di laajati ndolle ndaxte léppama war sëriñ bi man maa di moykat yaa di jéggalekat moykat bu am jéggalaa kon ak moyam du ko lor jéggal ma tey gépp mooy goo xam ni maa la ko moy te may ma may yu ni xos yuy wéy di wéy ni xasar yaa saytu jaabi yaa fii ti ji bunta ka tëj tëjal nu bunt bu lor xar seeta aw di nu yër yaa saytu jaabi yaa fii ti ji bunta ka tëj tëjal nu bunt bu lor xar seeta aw di nu yër tëjal nu it bunti say mbég yépp ak sunu mbég tëjal nu say buntu it bun dikkatee fa sa kër bun dikk mukkati noon ngay jàpp buntu di tëj mbaa ngay croosé te naa seytaane nii dana mer ngir nun danoo amatul tey benn buntu budul sa bunt bi boo ko dee tëj mbàkke luy sunu mbir ubbil nu yaatal nu ban bég may nu jàmm teree dalal sunuy xel te waxtaanal nu yow ki nu jur xamal ne kenn amatul kët jenn nday ju la moy mba ben bayit budul yow farn boole defar mboyal lu bon lu nu da def mba nu da ko xalam fan degg saw turba tay ji lepp boole ko fa non farn ko farn na gu jël na gu wir nge kep kun ma fa gis jëlam du waja nga fa galu tojal yaqul dekh ngir du tax mu xetaw du tax ko mos dekh gana dekh gi ku xam lu ko jar te xam ne yow ëpp nga dekh ndaxte sàkk nga dekh ba googa dekh sàkk dekh guy dox di feesalixur te xam ne yow ëpp nga dekh ndaxte sàkk nga dekh ba googa dekh sàkk dekh guy dox di feesalixur sakkam amul yaa di géejug dekh yu rëy yi la wër yaa tëbbu dekh yi ba genn dekh du jeex ak kase njëgam danuy bon a bon bay raw ku daa bon a bon ngay baax akay gën a gën bay gën ku daa amutur xam nan ni ñoo gën a bon kuy noppi nit masafar yëg nan ni yaa gën yow it kuy noppi nit masafar sa sel liggéey rek suuxal jëf yu bon yi nu jëf tàggoo ki baa yaki nday yow ban ba rek ka ko ja suuxal nga mboolem ku bon mboolee ki bon bonamit ku bon desul mbaalu bon yow daala def lawa suuxal nga mboolem ku bon boolee ki bon bonamit ku bon desul mbaalu bon yow daala def lalawar tilim sëful dex te xam ngay géeja ëpp dexit moo tax ba moy yile nuy mooy booya boo dunu lor sëriñ bi daqal nu biir ak biti lépp lu nuy góoral te yit nu lu nuy bégloo te yaane fa yax musal nu faw wucc xëccoo lëf musal nu ci mboo lem lépp luy ay bal xol ak lu koy tax nax musal nu faw wucc xëccoo lëf musal nu ci mboo lem lépp luy ay bal xol ak lu koy tax nax danoo amul doole moo tax nuy mayoo karagal faral tuxal lu nu jaaxal mbaa nga jañ ko ci pax seral nga guy yi sunuy xol ak sunuy yaramit tafañ nga aajo yi yépp ak lor yi yal na nga sax li nuy bañ ak li nu jaaxal lépp yaa ko fa lan li gën ci nun ak li nuy wut lépp yaa nu ko jox wutal nga say taane leeral xol yi far sunu mer xëy faj la tax sunu xol daa war waree ka wañax masakoo ti ndimmal ako wàll man ci saa sang bii dul naxee kay ware masakoo ti ndimmal ako wàll man ci saa sang bii dul naxee kay ware du wax mukk luy daj du nax kenn it du war kenn new doj la léppam ngëre bu wàllam nga dikkee nu jag yàl na ñëw te feg lépp luy sunle ak luy lore bu walloo nu jot jopp raw jopp ngir la fañ saa su duggee saxaaram sori te baaxam gi moo ëpp bon gi ci nun li lee tax ba nun nekku nuy ter teri danoo xam ne nun ñii boomam da koy xaloorus ci nun faw ngir wëllëre gisal boo jógee ànd ko xaj di wey ñurus xaj ba ngir yow nga far koy tere lu dul jàmm ak mbég asal duutu am sunu sàngaman lépp gën fee gore nanuy seenu ndolleen lu dul jeeki mbég aku yiwu nit ñépp naa moo bari sëriñ bee jañax noo ti ndimmal lu rëy lu dul ànd akub coono ak kër këri sëriñ bee jañax noo ti ndimmal lu rëy lu dul ànd akub coono ak kër këri jañax noo ti ndimmal lu ànd ak ngërëm akub jaggu xel maslaxee yare yari sunuy mbir na jag ak sunuy kër bu wér na jag faw doylul nu wëllis bëre ku nuy dëkk daanal ku nuy xas cawal ku nuy yapparal fil ku muy ter teri ku nuy sopp soppal ku nuy fay fayal ku nuy walwalal kooka muy jër jëri ku nuy sant nay sant tey yokku nag ku nuy gott nay suufe tey lar lari ku nuy yéene laf yàl na sor loola sex mu diw yiw mu diw ay ku mer loo mere damaa jàpp saa bopp ñag rekk man te kuy mer ci am ñag xaloo naa wore ma jëm man te keñ mbër mi dem mépp réew te nat mépp mbër jël ndamal mépp réew ma jëm man te keñ mbër mi dem mépp réew te nat mépp mbër jël ndamal mépp réew te del seeki ndam nag yu dul jeeti far ilif gaa yi daa fuuya kay dox di réew ludul gem ko ak tag jeuf yi mu jeuf du mbir waye hooñ yeew ke neew joxal ban ba say ngir tewe ci waxam tefer yeng ni mo gën ñi wey ak ñi tew du ma sum ñangay deg ak ñi nga jiss ku koy topando legi tan far ko biw liggeyal na yalla ci xejjam bam lamuy wut mi ngi nak di wote ke yew mi ngi yewu nit te yewé kay yabal defa jepp lor tay jubal geew geew mayam gi mo am may la go xamni gi du ñot fekk man deb lam la ni sew mayam gi la tax bokul ak genn may da def sam ko jiss da koy ñaani mew ku ñal ñaani mewam ba ñew nak budé def ak sam am naw la daf ya ko yew seen be di xewal di ngeen ji garab kura su gronam dal di far lewi lew tino ngi fi momit di wut guddu fan ak mucc faw ak ndam ak rew rew tino ngi fi momit di wut guddu fan ak mucc faw ak ndam ak rew rew lamat be do am soxna ak fasu sur du njebal mudul dog du lekket basur lamat be do am soxna ak fasu sur du njebal mudul dog du lekket basur lamat be nga jiss yalla ak sab serigne ñu sax dak fo jëm ci sa xol bur lamat be nga xey ji sa xol set welas te beggul ludul yalla li bax goor lamat be nga xey ji sa bon bi nga bon te na mo na may def ba gën gep goor lamat be nga xey tuubi moy nga moy di reccio kafar lo ka daw wepp tor lamat be sa bet jël ka gi di wey di dem aljana ki aras li kafor lamat be nga jekke ku nit yow di re te sab xol di dem nak ca yalla ka bur lamat be ñu gis ngay wax ak kep nit te jox nak sa xol yalla kay ngeen ji bur lamat ndam nga tay upp la kep nit te do dox di fi re ka daane ka dor lamat ndam sa kër gi ni del ak alal aku nit te do yak ku yoral sen ngor lamat ndam bu defé la yo kay bugal ala gaaya da moy nga war naru gor lamat ndam te mat mbek ala mat ko tay bu wer yalla nan boole yi am bur murid modi ko xamni beggul dara seri modi ko xamni ñekul dara murid modi ko xamni beggul dara seri modi ko xamni ñekul dara defal ak serign ba nga def am murid kudul ab serign do murid do dara fexelu murid yow bam ak murid te lo def ludul li du fajkat dara ku te beug dal ci serign jeulat murid do ko mat kat te do am dara ku jeegi murid dem di yotu serign da fay ñak ku yu ñaare am til dara ku jam ci serign faw dox ci murid doxal ci murid bo beugé faj dara lu koy reey reey dat ab gif la won serign di murid won bu momul dara serign day ba wa ci murid def serign njagam li amul do na gul kon dara njagam ndab dalay beug ta am xana la ngay def ci ndab mat la wax kon dara ndaxam bepp lar bu xolam beug leuf ludul jëm mi sangam yeyogul dara ku beggul ludul yalla de kep xolam narut yalla setu xolam gis dara narut yalla setu xolam gis celef ludul ak ciofe lam gu tekul dara ko sa xol setul wetti yeen wala te xela ji kon yalla yow sax dara wutal ndam ñu dal lay joxu ñam wu doy te ndam le di ak xol bu beggul dara ku beggul ludul yalla te sax njariñ aku mucc deb lar bu ñekul dara damay sakku nak ndab aku ñam fi yow ki am ndab aku ñam te beggo dara kudul yow amul ndab amul wenn ñam foro soxla yow la se ñekko dara jaxal sa xol bi defar ngeel xol bi mo bi sa kër defar sa kër baye sa xol mo lu muy xalafa jaxal sa xol bi defar ngir xol bi mo bi sa kër defar sa kër baye sa xol mo lu muy xalafa sa kër lu jak jak te sa xol tak rep lu bon lutax nga gën kat fa yalla mbami ngon kake xaj defar sa xol bi ba xol bi ler lere kamelax mo gën di wut neeg ki sàkket yu fatt tarac ña dëkke woon taaxe kaw tey jëf lu bon ña nga tey cesak ya ñuy cawy yar foo tollu dégg farac lu kër gi jag-jag buru gi rot nga génn ko dem yow rekk kenn du la toppit menn xel du ko daj tërikkaa sa bakkan jàppal ma addina war te daal di wéy bala laa war kon sa mbir du fi lëj am wéttal ak ñàkk wéttal waaj ñoo xala yam buur ak dagam yamu àndal ñoo xaloo yami muj buur ak ña koy topp ñoo yam képp ndax ko ci dee ni cum mucim kan mu xat la ndam ba faral ni ko rëj njëgam dangaa bëgg am wéttal wudul xala dañ tijil sa xol bile yow tàbbal ci yàlla te tëj loo tëj ci sa xol lu dul moomit mu xëy ni la sen nit koo fi gis dana dee ndab loo fa gis dana toj ne boo fi gis dana tas kër goo fi gis dana tas waa kër ga it mujj tas addina mbég du ci xaj addina kër la gu bon ngir mas la jag te du jag ku aajuwul lu jagam say aajo kenn du ko faj yàllaa ngi yor lépp lub jaamam di bëgg ko wut moo dàq fab loola dal koy jox fa saasa mu yor lotul ci lëf waane mboolem lépp luy xala am sakkal na koy saa ci waxtoo ki sabab yu ko jur mënoon na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu dal di màggal sa mbay moomee ca bis ba mu ñor mënoon na bis ba nga juddoo it nga tol ni sa ndey te dal di tol ni sa bàyyit sëkk nag ba la jur mënoon na laa dal di fab yit teg ca àjjana jee ba xam ni doo dox fi wopp ak deekiti sa kilon mënoon na laa dal di fab yit teg ca àjjana jee ba xam ni doo dox fi wopp ak deekiti sa kilon mënoon na laa dal di won firdaw si ak ña ca jëm mënoon na laa dal di won sa muj xamal la sa mbir te mën na laa fab fi saas yi teg ca kaw ña ca kaw nga mel ni ab jant mboolem ñépp suufi la far te mën na laa dal di jox te ji sa mépp mébét sa xol ni guy yi te dootul war waree ki naqar te mën na laa dal di dàkkul lépp loo gërëmul ngay mucc kay musle foo jëm fal di mbër muñu fa yii yépp mën na ko mën naa def yu dul yi la it loo gis amul nag da koo soobul te xam ko bu wér bul bëgg yow lu ko soobul bëgg loola du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam mu si yar njëgam dangay bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar te def la la war ku ñàkk ab yar mu sub yar faw ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis nga sàkk te for te la baab yar lu dul santu ndogal te gërëm ak àtte yàl na mu for ab yar te jàpp ko yor xam naa ni man xer yi ak jën yaa ngi may toroxal xer yaa ngi nii di taxaw jën yaa ngi nii di yenu te benn xer du jógit fam sampe aw jën itam du jóg fa muy yenu ay nan fam ndigal li yenu sa gan bàyyi xere kii jën gën la faf waxuwul moo teenu roy xer yi roy jën yi te dal di yenu jën yaa ngi nii yenu xer yaa ngi ni rem taxaw nunnoo ngi lay sempi koo kay yen ni koo ka yenu te xam ni yàlla danoo yen la fi yenu nu la fit te topp lan yenu loo wërsëg wi moo ko yenu nu sànni sunu yen yefee dem naa ko yàlla yenul sa yen bi ak naa ko dollil say li nag te yenu ku nekk ngi naa ko day yokkal ma ling ma yenul te xaaja xaaju sa yem bam sew mu door a yenu xam naa li gën gaa yi nan jóg tuubi muy yinu muy man Babacar maa ngi lay tuubi te dal di yenu ngir yàlla muy du ko lor ak topp it du ko faj ku tuubi rekk mu jéggal fa mayam ga yenu nan yàbbi ak mooy te sax ak topp toppale wet muy wex na xatt te diisit gann bun ko yenu yenum ndigal baa ngi nii nan dal di fab yenu nun te tuubi nag sayu mooy wiilun ko mas di yenu bun yenni koo ti ndigal bu noppuloo ti ndigal nan def ndigal ni nu def sun bopp yii nu yenu kumag yalla de sa tabyan yanul layanul yanam bi konte mu fa mbollem sayan bayanu ablar bu dange te tubul sang san mbiram boy lar bu jup sang bolé ki mbiram te yanu alhamdulillah wange te nan fa baf abjag buy dox ba ji sa kuy dugum na yanu ahriere bon ma fi da bo jaan kay rotan di wessu dagga ki dex cey li ka doy ki man te yalla won na ma dex gi won ma dagga ji nak may rota kay bo ja kay kol kal di fas akanan ku da natal ak tafato katek ndeke ho ci dex la nek ku guray guy fura kay bawan alhamdulillah yow gan lu de fi mebet ku yew do ba sa daggay xifa kay xaran serin bi dex la gudul fer mukk daggalayit yal nan fi bokku di dund ak jamm bay raman yal nan fi sax faw ak mom ak ñi sant ci nun ba xey ci ñoonam mi dim daananakum saman yal nan fi sax faw ak mom ak ñi sant ci nun ba xey ci yoonam wi dim daananakum saman no ngi di yaakaari cantang dolle na ngeureumam agga yu tan ruyudul jëm ku ci chaaxan no ngi di wut barke ak barke la ko bari la ak mu ci faw wu ci chaaxan ak ko def chaaxan no ngi di musul ci lor nit ak ci nit ko nu lor te yal na nuy gaay jël ndam ñepp na ño daan no ngi di daw bare ak toñ ak lu koy waralit te sakku jamma ku yiw ak ndam lu xey sawaan masul jante yi solo solo tek ko fi kaw ñu xam ni man neku may jambat akay ñeetan cianta ngeerum dong la def ken gëñetuma leuf ma nge ki dagga ki dara ki may ki man cianta ngeerum dong la def ken gëñetuma leuf ma nge ki dagga ki dara ki may ki man murid bu soobu nga man ding jëm ci ngeen ji barap bo xamni bi bo ca yegge jot ci lepp ngeerum muy biso bu nga man de jëm ci ngeen ci barab bo xamni bi bo ca yegge jot ci lepp ngeerum bo be barab ku ca jëm day jekatu bi moyam te genné adina jeppit ci xolam soga dem ku saytu moy gum tobul mbamu yek ci xolam ak bëgg adina kon dem mat la wek xelam dalal di jog wacci lo da lek ci ñami moy ba yepp set nak ci yow ngay doora jog di ca jëm na de fi lekkelu bon sango yu bon yu xetew di jëm ci buraka na mo ja ko xam barabam dindil lu bon li ci yow sumil yu bon yi nga sol te dal di japp sa xol te lal ko ak sa yaram te jënd geettu ciofé lak aw ndigal diwa diw ci xol bi ak cër yi sol yéré nga ne la ki ndam te jëm ca buntu ba yu baale bi yar ak rafetal ak rafet njorta ku muñ ak way ak bari gëm may gaay buntu ba ab yar sakku seeni ngërëm yor seeni dal ca kaw sànni gi rëy ak bari jom may gaay buntu ba ab yar sakku seeni ngërëm yor seeni dal ca kaw sànni gi rëy ak bari jom def leeni sang ñu def lar lar musal la ngërëm ubbil la buntu bu kenn dul dox di foog ak xam ngay tabbi nag seeni bunt ak seeni xol di gërëm ñuy sant ngay gën saf say naw la yépp xoram fëxal te daw ba sa digg ak saf sëriñ deme nii bu làgg mukk te jëppoo faw lépp ngërëm murit bi bul bona bon yow mi ba tax nga ni man yaraf na maa dem ca bunt bi yàlla ngir ni ma mel murit bi bul bona bon yow mi ba tax nga ni man yaraf na maa dem ca buntu bi yàlla ngir ni ma mel loo metti metti bonit loo def defit lu wërul jëmal ca buntu ba tey dongaanta kay rafetal buntam ba dee fu ko ubbaaxam ga ñëppatayam ku nekk lay jox ko ñàkkit booba moo fa demul noonoowul ak kenn bëggul kenn ndax te wutul soppee ki bañ bu la noonoo yaa ko noonu asal moo tedd moo doylu wëllis ay xarit ak bañ santaane ne yiw ko bañ bon kuy defit mu teral sa jëf ju baaxul bu muy tax yow nga naagu ngërëm sa jëf ju baaxit bu muy tax yow sa xel dala dal njagam danga defu ay tubal ñu japp ko far njagam danga defu yu santal ñu japp ko ful atopakum moy ku koy def lay musal ak lor nde yalla doylu na wallis luy lore ka musal ab lar lu moy moy bu tuube moy gamel ni moyul lu jef jefu yu bu de naw jef jamel ni jeful bo taxate na nga daw yow dal di so bu ci def te bo tete na nga moyto def lu lay tilimal shaytan day wax borom ter seter bi du set day wax borom setit doto tilim khalamul shaytan day wax ko bon yow tu bi fajtil leuf ba nopi nak na ko baxit kar yow ni nga mel bakam bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ko saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal buy lek bo terewul day lek lek ba fer buy wax te fim moko yit day wax ba far la la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fajar mbajant fenk ciwal ab yar mu yewu ca njul bu top mukkati banne xam te deug fa bal ab yar bu de jadd ngay ciaw de nga lolou ndigal lo sant muy bañte bokoy ciaw mu def ko bu gën bakkan manul tele wul lote mu nangu tegal lo sax mu yobbu sefel lo xagn mu ñak xagnal dalay mi bi fital ak jese ki yatta du dal lo bëgg def mu ne bul def lolou kon te ma de te xam ni kat bo defé yit lolou leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokke lepp jak teewin lo soxla kat moko yor buy mokk de ci lafal bakkan bu koy baat yow muy daw di mam makke wi fekkal mala bam ji bo fekkul mu lor la asal day mam makay daw di wi jëm nak barab ba nga sip lu bëgg bëggati aw xel ne ko mag du dawal degul bogam bi mu dang ko xamni ne na yalla bogam bi sanku ji bul jabal waral te doxal tay tax ngone ngogo bo sayto tayar ko mu jub te boko ba rek ak bopam du jub du jubal taqalakum japp ak tubak sikar su bari tay dam tab se takay daw gaay tay lu bari fumar sandi sak jigi nak te fakki teratang di nek boko mané yow deug de fa sori barab bu ñi nek shaytané nga fofa su reuy te bo fa de xande yit dal fay loro ka lore ngegam dogal ba dala fa boole ak ñi le nak jappal ci yalla di muslo kay yelo ka tari bu kenn mbalen tax ngay genn ku ndigal bu kenn mbalen tax ngay def lu de fi tere lo bëgg bay bandigal lola nga far ci ndigal te lo ragal bay moy ci moy la nek gore sonnal te bul son la yow baaxal te bul yabe yow khara te bul khad yow jitul te bul sengeru santal te bul dam yow segal ñu war ci sa kaw noyal ba fa safu der bul jagg ni fa fare warlul te bul war le leuf nangul te bul tege leuf yombal te bul jafey yit nekkal di kuy defare bul sik nit bu ko bañ bul yaqab deramit jappal sa xol japp sey cer bul woro ka wore shaytané ba khul bala am jamm dox sa digg say bokk ak say xarit ngir bëgg la soxare nekkal bu wér yow di jaamu yalla waxtu jot te nekk nak bi liggéeyal sa sëriñ lu bari muy lu bam kan sa kattan dam ngërëm la nga man lu yalla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moo dawlu ak mooy te dablu jub ku raw la mu daw nang ba mu jot la mu dab yalla xamal li le fab xamal ni kenn deful la fi yalla dala fi def mo bind jaamam bu nek ak jep jef jumu jef ku deesi bind du def lef ndax manul dara sax ka bind man lepp tey def bul mereti ku dof te kay merab dof ak ku dof ñaaru dof lañu far ñaanal ku dof bam wer mo gën dire ka suruf footeeru ab dof te man ko faj fajal bam wer njagam mano ko fajit ñaanal ko muccëk yëf ak ndof tey la mu def ngir kenn bëggu la dof ak ndof ndogal la guñiteg nit du kenn mu saf koo seeru jib la fasoo koo seeru baaxa ko saf koo gis mu def nag lu bon saytaane rekk ko fif saytane baaxul bu daqe nit ba ko kale raw mu dal di wañiku ci gaayam di yoot ak gëf day takku buntu bu ñàkke buntu faxu ci yow mu sàkku buntu ci saw nit waande yàlla du xef day jéem buddi garab buy lottu dal di yësam garab ga ndax xob yarot as lëf mu yóbbu ca lëf njagam dafay bëre teemoo seeti gaayu nu mooy xëy bon yu bon la nu yuyuwut laf fi kiy maye laf noo ngi fi mbër minu doy noo ngi fi mbër minu saf moo boole mbër yépp gorpel yépp faral ni xëlëf ku nuy jëmeg bër kay sóoroo kay ab dunu saf ngir noo ngi làq fi mbër moo xam ni mën na ta def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal banu bég moo nuy defal dunu def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal banu bég moo nuy defal dunu def.
0: Jantibe FM Cieñare FM Lergue FM.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyee xel ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun. Mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan wàllum fajum cosaan tey jii le nag ñu am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko ñu ko bu baax incha allah xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwaanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu jumaay tu couleur kin xam naa ni def ngir bañ a guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel. Docteur asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki auditeur Cieñare FM man seen mbokk Serigne Makhtar Niane maa leen di nuyu di leen ziara. Di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général di Mourid di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ziar mbooleem ëllu Mbacke ak mboolem famille Mourid yëpp di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla sémb yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago di ziar ñëpp.
1: Macha allah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax. Docteur dañu daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxee sànq rek mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel Serigne si nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj ak ñaan tey nag ñu ànd ci ak docteur waaye ba tey tubaarkàlla. Docteur xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
3: Alhamdulilah rabbil alamin wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la. Maa ngi ko doon nee ci sama wayjur sama bàyyi mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane di doom ci Mañaan Nawu Alwaliyu Saalix kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane di doom Qutbul Awliyaaw moom Serigne Babacar Niane moom nag wallu yàlla wu mag la borom xam-xam la ku ñëpp xam la surtout ci Saloum ak li ko wër. Dakar gii itamit xam nañ ko fi ndax fii la mujj dëkk. Moom nag borom xam-xam la wallu yàlla la ñaan yàlla moom yàlla mayen ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la. Nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko ci bis bi nga xool mbiram wax li muy doon wax li muy tekki ñaanal ko ba pare ne dana tekki nangam ak nangam kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp loolu mën naa la ci limal mbooloo ñoo xam ne ay autorité lañ ci Sénégal ñëpp xam nañ leen. Kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar dañ daa wax Serigne Niane du nit yàlla la aajo bu fajuwut moo ko yëgut. Ñëpp xam nañ Almane Matofal parental la nekk mu wax ci li wax moom ñaanal ko yàlla yàlla mujj na ko may àddina. Président assemblée bi fi nekk El Hadj Moustapha Niass nekkoon fi moom itamit ci ndaw lay ko ndaye bàyyam dénk mu ñaanal ko ne dana tekki ne dana jàng tubaab lépp ne di tekki ci àddina dana ko tekki waaye gisuma mu nekk président. Xam nga loolu tey lu nit mën a teg bët la kooku nag ak ñeneen nag ñeneen yoo xam ne bu leen limee émission mën na ko jeexal. Kooku nag mooy sama wayjur ma nekk mu nekk sama Serigne nekk sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmaal ko liggéeyal ko
1: tarbiyew
3: ko ba mu nangul ma gërëm ma jox ma ay mbiram jox ma mbootam jox ma sekkareem gërëm ma ñaanal ma yàlla bind ko jox ma ko
1: bind ko
3: waaw bind ko jox ma seedal sama mbokk yi sama doom Makhtar gërëm naa ko te boobu amuma fanweeraat xale laa bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na
1: machallah
3: yalla jox mom mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla
1: machallah
3: walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
1: tawakkal
3: ñu bëgg ubéku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubéku ma jëflante ñom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te
4: dañu
3: bëgg ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar lañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar bu te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim
1: ñu
3: bare wa légui man nañu afukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé
1: lool
3: lañu nuyo
1: tawakkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tawarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
1: miracle
3: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de day laré dal
3: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
3: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolou na liñ ci wax ñu ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
1: machallah
3: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla moom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka Suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
1: énoré dék
3: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la ñe benen mer duggé gédja way bi ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bi mu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
3: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu weral ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at
4: mi ngi wër di faju
3: ñu ñëw ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla monako mi ngi ni mudi ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu no dem hôpital dem ci sëriñ
4: ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi nek Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay fajj
5: Allahu akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñëpp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
5: do ko gam
4: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: masha Allah
4: mission la ci yor
5: tawakkal
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su bu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
5: tawakkal
4: mais mo am na ñu xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
5: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebat
5: kurebat
4: bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ci gaana la jëm
5: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
5: waaw amin amin
4: mo jangoro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fep kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
5: bala semaine
4: ci kat yalla
5: tawakkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigili commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
5: mom la ñaan
4: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
5: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
4: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
5: dé musiba la mom
4: dalé musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fagnok bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom té garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
5: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gu ne amna lu ci ne luy fajj
5: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
5: ci lay dakk
4: waaw
5: ma sha Allah am digël dal
4: am digël
5: rawati na digël wali yu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
5: werna
4: xol mam modou mbiram mel sénégal
5: werna
4: xol baaje mbiram mel sénégal
5: werna
4: digël lu jogé ci yalla ñine nekk nañ noppalu
5: ma sha Allah
4: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéra bu yag
5: wallahi deug
4: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
5: machallah
4: bu kenn bañ yalla ko dogal
5: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
5: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbok mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari
6: tenir fm
4: dama la garab man la tay gëné téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
5: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fa fajale ko
5: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
5: ba ngay wér rek
4: lañuy tekkale ko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
5: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
4: dafa am

0: in the USA, in America today. Manam mune day laaj nan lañu mëna gëna yoonu murid ngir doxal ko ci jamm bi ñu nekk ci États-Unis mu ne yi pan ak kañ la mu ci nekk New York di dimbalante ngir mëna gëna xam leen li seen diine ci l'islam mu ne yi ñi nga xam ne bii diggante góor ak jigéen mala ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg jàng ci wetu koo xam ne kii daf leen di guidé maanaam ak mourchid na fan lañ koy mën a nekk.
1: yoonu murid nit ki fu mën a nekk rek mën na koo doxal li ma ñuy dal wax jabal xaaf mu ne kon sa gannaaw jabal xaaf sax bu ko sawee mën na doon murid am murid ñu gàmmalee joxal saxal yëpp sëñ Touba ngir yàlla nga topp sa lépp moom loo ko sëñ Touba di déglu ndigal bu ndigal ñëwee nga jëfe ko bu ñëwul nga xam ne dafa ñëwul waaye dispose nga pour dem jëfe ndigal loolu nga xam ne moom foofu nekk suñ sab nag bu fa sa mbokk murit nekkee na mu ko def ne sa bopp nga dindi lépp lu nekk seen diggante ci umpante wala noono wala réeroo wala féewaloo ndax ñu bokk yoonu julit ñëpp ay bokk lañu sax rawatina nag ñu bokk tariq li nga xam ne moo gën gaaw ci sabab ba yërmande suñ borom tabaraka wa taala mooy yéene jàmm ñëpp jàmm kenn ku ne nga yéene ko na nga yéene sa bopp fekkee ne l'islam ci boppam sa l'islam sell na sa murit day daal di sell ndax li la l'islam sant
2: jeñeñ
1: daf la koy laaj yoon murit daf la koy laaj te loolu l'islam sant mooy benn julit bu mu doon nga def ko ni sa bopp yéene ko li nga yéene sa bopp lépp loo ko xamal ci lu baax nga xamal ka ko nga ñigal ka ko loo gis mu di ko def ci lu koy lor nga xamal ko ne di lor waxtu mu soxlaa nga jóg ànd ak moom te sa xol di farala nekk si sëriñ bi nga di ko liggéeyal loo man liggéey xeeti liggéey dafa bari waxoon naa sànq ak ñaan waxoon naa sànq qasida qasaid yi zikrullahi la te sikkar maanaam tudd yàlla day raxas xol ba bëggee mooy jafe la sa xool tudd yàlla benn la ilaha illa allah la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallam wala astaghfirullah al azim wala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wala ya latif wala ya ghaffar wala ya ahad yeneen yi lu moom bari na salaatu ala nabi ak beneen tur yàlla bu mu doon boo ko bu sa yéene sellee nga wéeg si bërëb teewlu def ko ba noppi def yool ba muy addi yëpp benn bal danga ci rey ñaari picc benn picc mu njëkk bi mooy day raxas sa xol bañ loola mooy bëgg loola yàlla jegeel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mooy addiye ju mag jooju nga joxe muy ngën ji addiye daf lay fàggul ak texe koo xam ne du dañ kon nag murit fu mu nekk mën na faa doxal yoonu murit yoonu murit nee naa njaal beem gi mooy joxal sa xol lépp sëriñ di gannaaw yàlla ak yonente bi sa xol tur yàlla benn muy qasida yi wala muy alquran wala muy tur yàlla alquran moom farat la joo xam ne munu la ñàkk moo ko salaatu ala nabi limaam al ghazali radiallahu taala bi ñu ko laajee fan la jàng alquran di wàccee nit dafa ne nit ki bu demee ba ca xaziratul qudsi nga xam ne mën nga ci téyi suñ borom ba tabaraka wa taala mu ne téy ba moom téyu wedam la boo fa nekkee da ngay gumba tëx lu dootoo dégg dara ngir nangu suñ borom daf mel lu lay écrasé grandeurum daf lay écrasé dootoo xamati dara foofu moom boo fa nekkee jàng alquran dootu la war ndax jàng alquran mi ngi war ko ànd ak xelam ànd ak téy xam li muy def boo tolloo foofu jàng alquran wàcc na waaye booy génn ca téy ga alors jàng alquran bi la war dugg ca pays ga julit bu ne mën nga koo def julit duggi ne mooy jafe yeneen bi salaam sallam nee na doomu aadama waxtu mu gën a jege borom mu wax mooy waxtu mu këpp

la ci ko xamne jëfë lu dara nga diko def ngir yalla mom li ci nek ci yu kenn mënu ko mok nak yoy ñoyam kenn mënu ko xam lepp lo xamne itam day jëriñ julit ñi ak lepp lo xamne jox ko bok la nga def ko ngir l'islam lolu tam bu karoge buñ koy fay buñ ko nat buñ ko pexé buñ ko wagné buñ ko mettré dañ koy sotti rek néñu waxtu wo xamné bis bu mag ba jatna ba nga xamné jaam ñi jankonté nañu ak njaqare ak naqarak tiif nga xamné kéro xëc nañu jant bi ba muy bëgg laal bop nit ñi yuur yi xet nit ñi di xoof ci seeni ñaq nga xamné yépp ñaq wo xamné dox ci yoonu yalla jubalé ay bok wala ngir dox jëm ci fa ngay jullé wala dox ngir yewonal ay julit wala ngir fajj aajay julit gennewul ñaq wo wala ñaq wo loola mo meuna safara ñaq yoy nga xamné yépp ñaq wo xamné loolu gennewuko won dang ko layo la nga xamné mom nga doxé ba ñaq té du lenn ci yoy yi dang ko layo bu kérogé nga xamné kenn ku nekk sa bop doyna la nga xamné sa jëm jaaxal na la ñu fap sirat gatch ko ci jigeenu jahannama dana am yene kat bu sun borom yene lo mu yëkëti baaxam ne ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ana ñi daan nekkon ci service jullit ñi ñoña dal di wuy sun borom dal dina leen awlu yoonu aljana ci lu dul naqar ci lu dul tees ci lu dul njaqare xamna loolu jarn lu nekk mu ne loolu taxna kon na ngay liggéeyal jullit ñepp ngir jëm yalla te bu nekk kenn bu dul won ak man wala lima la defal wala nga diko gis japp ne ming la ne ming may xolé limako defal wala war mu war ma tek fenn lo lepp ko ci sentu bu ko ci xalat lepp lo xamne nakari na julit ñi nang koy neub lepp lo xamne da na leen begg lo nang koy feñal te kep ko xamne jox na ngir yalla ak yow lepp lo man defal kako bu fekke ne am nga alal bo amul alalit nang ko wonne tis yi noko bok te li nga bëgg itam noko bok kon bi nga xamé ne bok na ji hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne yawmal khiyam kéro ci tiss wa sun borom dana jéggal ñett duggal leen aljana ci saafi ñu ne kana mu ne goor bi nga xamne mo samp kërëm tak soxnaam indi fi liggéey indi ciébam wala meññatam def ci kër gi sun borom dana ko yërëm kéro ak soxnaam si nga xamne mo ne mbindal mi ti bël ci li jox ci yelwaan ak mbindal mi nga xamne mom lañu sant mu tibbi ci ciéb bi wala mu tibbi ci meññat mi jox ko wa yalla ji doon yelwaan mom goor bi nga xamne moko fi indi ci kër gi ak jigen yi nga xamne mo santale nañ sarax ak mbindal ni sarax ñepp sun borom dañ leen ci yërem yowul xiyam tabal leen aljana ci bis bobu le waxtu wo xamne ni doom adama saraxena wala mu yëkëti alalam def ko ci yalla sun borom dana ko fegal ci ay bala yo xamne bok na ci mujju ñaaw ak deewin wu ñaaw dana ko fegal itam noor ci bakkar baña tuup dana ko fegal itam togn go xamne gi war na ko togn moromum jaamum wala ta bu kéro ge jamb rek ko mëna moko ko mëna balta sun borom du ko bal dana ko fegal itam nagu dana ko fegal itam bok ak bok dana ko fegal muni ndax ben sarx rek dana jeñ dana sak juroom ñaar fukki junni ci bunti bala te bunti bala kat dafa bari ndax bala dana dikke lu tuti te fek na lu reuy ak mujjem lay doon te du feñ tay ji te nit ki du ko xam neena sarax dana fay merom yalla ni nga xamne non la safara non la ko ndox di fayé né nak nga xamné moy jëf sarax itam kéro yomal xiyam bo xamné ñetti kër do nga am doom adama ji ci nek sa kérok sarax ca ngay kérlo buñu xëccé jant bi bam ag ci tangaay wowulé wax bo xamné né kenn atébul jamm né na sarax dana safara way rag dana safara rag yi da dëgg jéggal bakkar mu ne kon jikko ju rafet la dana label li dess ci sa alal té dana jagn ay bala dana tax sa hisab itam woyof yowmal qiyam dana tax sa ay balance yi nga xamne ci liñuy tek sey jëf yi dana tax mu diis bu kérogé dana yombal sa jéggi sirat dana yëkëti itam sey daraja kérok buñ lay fay ñu dila tag dana waral itam yërmande yalla ak njaqare iblis ak meram dana la xëccël itam ñaan yalla yu baaxi fuqraawi ak miskin yi dana yok sey yool neñu ben koppar boko saraxon nit koku sax ko keneen koku sax ken bu muy juroom ñaar fi jinni yow mi ko ndeuk genn nga xamne ci sa ñatt nga ko genné sarax ko yool ba nga ci am ko kagn ko mujjé sarax mu saraxewat ko dana ko ci am kon diglé yi bu ñu waxon lamur bu ñu waxon hay anil munkari mom itam dana wéwé dana dox dox way sarax dana yobale sarax sax dana nekk ci biiram yenen jaamu yalla yépp nekk

0: bir biram bolé ngirignal mo fi lo xamné neeku ci gënal jaamu yalla naka nonu dañal lor ju nek ci yoon donte la gëna neew la it muy di sax deg go xamné dafa nek ci kaw yoon nga randal ko ngir mu baña lor nit wala doj bu fakkatalé rawati len nak muy loré lor ju mak kamb wala yoyu def naka nonu ko xamné ki dafa reer wala muy laaj ci kër te xamuko nga gindiko wala gumbo go xamné dafa wara jadd te li bi nga jadd ko jallale ko wala mu laaj yoon reer nga japp ci yatam wa gindiko lolu lepp day taxaw taxawayu sarax naka doono julit bo xamne da nga indi xamal ko nouvelle bu neex mu becce da la taxaw taxawayu sarax naka nonu nuyo ak sa mbokum julit baña yemalé nuyo ba dudul waxtaan ak mom diko laaj non la dem mom itam da na melne sarax naka non nuyo ak sa mbokum julit moñ di ré da na taxaw taxawayu sarax naka non sa mbokum julit am lu ko neex nga dem ndokel ko da na taxaw taxawayu sarax naka nonu diko tektal aw yi wo xamne lu koy jeriñ la da na taxaw taxawayu sarax dimbalé ko ci aajom wala mu wax la aajom nga dal dina beurek and ak mom di waxu lolou yépp dina taxaw taxaway sarax naka nonu ñaanal ko ci fadom ak téewam ak diko jéggelul naka nonu mu am soxla nga lebal ko lolou itam bok na ci li nga xamné dina taxaw taxaway sarax kon xamné kon mu leb la nga bañ batay bakkar na ci luddul ñu dem ba nga xamné deung not na nga xamné ko lebal dootu la fay nakam alamru bil marfu na anil munkar sax dom adam bi dana dem ba nga xam dana ci am ngant mu wax iza ra'aita shah umur bil marfu na anil munkar fa iza ra'aita shahan muta'an wa hawan muttaban wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa alayka nafsuka la yadruk man dalla iza tadaita nakam kon ndox mo tank may nit sax muy aji mar nakam nonu fas waru dalam wala fasam deug nga may ko bu mu jokke dalam nakam nonu bumam gat ci rot ci teen bi nga may ko num ko jotale naka nonu abal ko jeufandukaay naka nonu mu febar nga seti ko naka nonu mu fekk ci la nga di dem nga gungé ko wala nga gungé kaddam naka nonu nga jaal ko diko defal naka nonu nga tok rek dem ziaré jiko way jëf yoy yep li ci nek moy ikhlas rek ak yene selal ndax jëf yi rek ci jëm amul solo ndax neena julit man nako def yefat man nako def kon fiñu wuté moy ci yéna ja ak sel nga ngir def ngir jëm yalla alquran neena lan yanala allah luhuma wala dimaa'uha wala kun yanalu taqwa minkum ndax djubbu melni djubbu philosophie nga xamné buñu ray nit dañu watan lor ken dañu diglé lu baax dañu fekk ñu jaamarlo ñu di len djubalé
1: ñeñ
0: baax ko bu gëpp xam day niru bax wala ñeneen ñi nek ci geneen diine te bo leen gisee ñu gëna noy atana sonni ci atana faxine alal sax jox la atana faxine alal liggey ko ci lo xamne day jeriñ nit ñi di fajj nit ñi di faxine alal diko jënde ay garab ak yépp te nekkuñ ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansura bo yom al khiyamé sun borom daf koy def pend rek mu naaw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci ne leen dem leen lolo fay leen kon ak sene faxine alal liggey ko ci lo xamne day jeriñ nit ñi di fajj nit ñi di faxine alal diko jënde ay garab ak yépp te nekkuñ ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansura bo yom al khiyamé sun borom daf koy def pend rek mu naaw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci ne leen dem leen lolo fay leen kon nak bu ci kenn woro ci gis kenn ko xamne dafa nek ci jenn diine ji dul l'islam wala mu baña nek ci jenn diine muy jëf du baax ba tax nga ne dara la ndax mu ngi demé nek rek yow mu yafal saw fas entraîner ko ba mu dakk daw ci fas yi ëpp ci doole kursu ba jot murid ci la top ala bi daw rek ñu naan fufu yo mëna daw te jaarul fa la neex naka nonu nak la baax yéfer demé ndax ko mu ñëpp tax xéer l'islam yi dinañ fa la yuqbal minhu amul itam jenn jëf ji yalla di nangu te tebu wul ci kaw sharia ak sunna ndax kep ko xamne ki jamu nga yalla te jamu woko shariatu muhammad bu ko rogo da nga xamne shariat mom rek la yalla nangu kep ko xamne jife nga shari'i itam taw ci fa sunna fe bu ko rogo da nga xamne muhammad la yalla yoni ci jamni te mom la roy lu ne nañ ko roy sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxtan wi day bari na guddé bu wax ngeen bëgg ñu taxawul rek ñu taxawul kon nga xamne l'islam bimu diké ngir label mujtama mi fekkon na fi ay yaq yaq yo xamné sax na ci xoli jamm ni ak ci seeni aada. siyasa l'islam taxna du xey rek ne bayyi liñ ko waye moy l'islam gëna bañ ci siyasam fexé na ba dindi yoy mu fexé itam ba teural lepp lo xamne li luy jëriñ nit la nit ñi la ci zahir ak ci batin ngeen liñ leen di jëriñ ci zahir la nit ñi gis waye ngeen la mu leen di jëriñ ci batin mo upp liñ leen di jëriñ ci batin daf leen koy jëriñ ci seen xol ak gën leena jégel yalla gën leena xam diine gën leen ko bëgg gën leen ci nga son di ci laagal seeni ciir ban yama xiyamu tam mu di leen laq ba men musiba men mbugal du leen jégel fexé ba boole leen ak yermande yalla itam ci famu tisse ñi nga xam nak gisunu luddul jëf yi limuy jëriñ ci zahir ben loolu mëna tax ñu xamem ko waye xamem nga du am solo bo ne koor amna jëriñ tax gëna wër lo nit ki wergi bokk ni ci rafet yi zahiri rek waye li tax sharia djok du lolou du upp solo lolou
2: yene gi deglu te ñeex fm ba
0: djubo nga xamni mom lañu ci wara djubo julit ñi nek ben tam djubo gi ñu wara djubo nek ben xewal lay doon ko xamne sun borom ñaax na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmat minallahi lintalahu walaw kunta fadhlan ghaliz alqalbi lam fadu min hawlika wonne itam na ci yermane sun borom la leen bolé bañu nek ben kon tekkaliko musiba la mbugal la bolo xewal la waye dafa am leneen lu nek ci gannaaw lo xamne leneen njeriñ la lu eppati lolu yoy nak moy kon njeriñ yi ñu l'islam indi buñu fekke asaka mu ne asaka day dana tax rawante gu metti gi am ci digënté nit ñi ñi womal ba womal gi mën leena bewlo nga xamne am koom mën na dox digënté yalla ak xolu nit ki ndax xol len ndab la te len ndab ñaar ñu feewo moy bëgg aduna ak bëgg yalla te mu ngel na safara ndox mënu ñu and ci len ndab li bañ le jambi gannaaw al mal shaqiqu ruh alal moy shaqiqu ruh lu doom adamu bëgg la te lu mëna jëriñ doom adamu la amna fu muy fété ci xol waye yalla lu fur la tanu wala den ak len waye nak bu fekke ne jam bi daf ko fetele fu wara fete fako sharia sant mu tek fa alal ji dana ca jeriñu tam ci loru dana ko dimbali ci yalla tam dox digeenté mak yalla amna ci ulama yi ñu xamne dañu wax ne bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan sayyidna abdurrahman ibn awf muy dug aljana di ram am ci len ci ulama yi ko ñuko tawili ne gannaaw sayyidna abdurrahman ibn awf ku bari won alal la te ku bëggoon yalla la ñu ne kon bëgg gi mu bëgg yalla ak sax gi alal di sax ci xol misal rek ne saabay sax ñum alal saxul won seen xol ndax woné nañ ko ndax dañu daan am lu bari def ko ci yoonu yalla ba duñu déssé dara sayyidna aisha sidd na alal ju bare ngon jot mu dogé mburum kessé bam bindal manan ko li nga seddelé ci alal mum lo ci wone jënd li baro yap dogé ko muné ko faté won nako bama ko xawma def ko nga xamné kon lolu ñëru ko liko ñoral moy na defal yalla rek na joxé ngir yalla nga xamné kon jaam sahaba yi ñom ñëpp suñu borom dafa defoon aduna ak alal ci seen loxo te difuko ci seen xol nga xamné dundal giñ doon dundal aduna dañ ko defoon ngir na ma alakhirah ñoon kon alal du leen yakal dara di ci hukamaaw yi nak ngir delo ci xel nit ñi ak yeleen ndax ñom melu ñu ne sahaba ya ñu ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan ñaari katan buñ bokke lenn diko xëccio bu fekente seen katan xawna yemo ta lenn li ëpp li ci def tuuti da na ko waye xëcc gi du gaawé nak wara gaawé mu melne ram bëgg yalla gi abdurrahman ibn awf bëgg yalla mo ëpp doole alal gi ci xol bi diko xëcc nak jëme ci yalla jëme aljana waye gannaaw alal am nak daslu laaj na réglé laaj na wagnu laaj na xamé li nga mom ak li nga momul laaj na sét ci li nga ciy jëfé lool lepp bu féké né sax ci yalla nga ko tek motax nga diko def waye lu bon dana walbati touti xalaat mudi ab xëccio bo xamné mom la misal ni biko sayyidina abdurrahman ibn awf ñen biko hadith bobu joté fek ben bis waxtu yi dafa jot timis di jégé ak juram di jox ci fess del mbedd mo jaar mu fess mu dal def lolou lepp ci yoonu yalla nga xamne kon aqabat yi am ci doom adamay sahaba yi dañu jigi aqabat yi yep ba wess ko kon bu ndike ci asaka jeriñ gi muy jeriñ nit ñi ak ni muy labalé sa alal ak nim lay tamalé tabé ba nga xamné da ngay dindi ci sa alal al malu bi haq shaqiqu nga dindi ko joxé lolu amna jenen jeneñ lu ko upp def nañ ci misi dé xana
3: ala légui ñaan faawé am nga yépp ndé ko laa ko
4: Tienier FM Dakar 88.6
5: FM infection goné kok manam shopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen po dara du ci yaq
4: ñew
5: defaral nañ len garab bi wër ñi nga xamné dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoo ñi ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamné dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamné dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay
6: garantie
5: amo resultant mom nak ñi new doole ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo meuna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé delu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am resultant té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: tabaraka na madrasatu rasul ñi ngi ci atub sahaba yi nak seen jëf ak seen jaar jaar gëna deugël waxi wolof jinn nan goor bax la jigen bax la luy deugël loolit nak bo demé fokk ci alquran waye tam suñu mag ñu teddi ñoñu day tabaraka la ñoñu loola doon seen doxine motax nim amé won ay sahaba ci walu goor ñi ñu doon ay goor yalla di jambar suñu seen da ñu leen joxañ na la ngeen xol ci sahaba ñoy seen bay ci diine ku doon sa bay na sa nawle la kon fu mu teggi tankam fa sa tank kon bu démé nga dem bu démé yu balé la ne fa mu jëm rek ay bax sahaba yi ñom ñay dem ku leen top dem wax ñu ne ay bidiw lañ ko leen top jindiko sahaba yoy nak amna serigne ci tedd sax waye amna tam soxna yu tedd ya do na ñew ci sahaba yi ci walu serigne ci tedd sax waye nak jamono yi nak ñu bëgg ñew na ci soxna yu tedd ya ci sahaba yi inshallah bu ñu noppé ñewat ci ñi xam ñoy serigne sax kon bo koor baax na jigen baax ñu tollon ci ko xamne na kenn ci sahabatu mustafa waye bokku ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ne moy wajuram ci yentibi fonkon ko lol bayiko xel lol waxna ni sax dafa nuro won ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ba ci doxinam ba ci waxinam melo kanam waye jikko yi nak bu doxé nga xamne sharifa deug gi ni ko bokku ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ko moy soxla fatima bintu rasul ñu waxon na ko fonkon yentibi sallallahu alayhi wasallam la waye yentibi sallallahu alayhi wasallam fonkon na soxna fatima da na nek ci digi natou yi tartar yi yefari di jël ay nat ay lor diko tek ci kaw wajurum wi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam soxna fatima di ci tek beutam waye tuat kala téw day dem rek ci wetu yentibi sallallahu alayhi wasallam budé luñ fa tek la luñ wara topalé mu topalé budé lor la wuñ tek ba nopi tam mu dem dañal ko fa waye tabarakallah and ak bir mi diko metti lol ndax liñ ñuy tek kat ki nga xamné moy nga jëy yonen sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ni fatima soxna fatima defon kéro ci yenn jota yoy ñu nekkon di tok ñom yéfar yi ci makka ñu dekkon nan uqbatu ibn abi mu'ayt man uqbatu ibn abi mu'ayt mom mo deg ben kurel bu bok ci kangami quraysh ñu nan waaw ke nga xamni mo nek na li mo yentibi sallallahu alayhi wasallam ci djublu kan mo meuna djel sibridiye nga xamne ni moy yoy nga xamne ay sabela ak ñoy di genn ci ab gatt waye ci bobam ñi genn ci bu ak gilem mato ba nopp ba am doom yoy muy andal di genn
1: cieñex fm
0: sabeyo ni mu dal ko meuna djel le nga dem xep ko ko ci kaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lesan ah bañ déggé lolu ba uqba déggé ñoñu di wax lolu
2: ba ci jamm bi wote jappalenté ak wolu tudd and ak yaakaar
3: ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallel ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché téwlu ko bismillah

0: gisoo ko fa nga dellu ci waxi sahaba yi ndax ñom nak ñom ñoo tey won wacc ak alquran contexte yam da wacc tamit ñom ñoko tey won kon asbabu nuzuli lay yoy dafa am dafa am impact ci fiir alquran da ci jeexatal manam fokk nga xam la ko taxone juk da nga gis ko am day andi ayat alquran diko duggal ci contexte bo xamne ñewutun fofa lélé am ñoo xam sax dañ ci yéfarlu ay nit diw sangam yéfarlu yéf sangam nangam na ci yu sax mom nak mel ñoo mom ñoo yor tiabi l'islam
1: ñeñ fm
0: té fek ay alquran ñu jël yo xam ya ko taxone juk contexte boba boko tek bi amana ay yéfar la do waxal ak yu men ak yeneen yo xamne lolit luma tabay xel la kon waxi sahaba yi dañ ci déllu nak ñom ñoo téw won jamu nabi sallallahu alayhi wasallam moy wacc alquran di wacc ñu fekk té luñ xamuton tam ñaar dañ ko da laaj yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam mu len koy leral bu fekke na xol nga ci alquran gisoo fa lu firi lool nga bëgg firi gisoo ko ci sunna gisoo ko ci waxi sahaba yi mu déllu ci day daal di déllu wa na dem ci ñu bari ci ñi nga xamne ñoy kilifa yu tedd borom xam xam yu mag yi nga xamne ñom ñoo jamonoonte won ak sahaba yi ñu tudoon neen ay tabi'un nga xamne jamonte won ñoon yentu sallallahu alayhi wasallam jamonoonte neena sahaba yi mena mujahid ibn jabr sayyid ibn jubayr akrama hasan basri ak ñeneen ñu mel na mom legi kon nañ tek ci baram fofu bu ko defee ñu daal di wajjal qasida

0: barka la li ma do wax ci alquran nak ci tafsir bi jaaron xawna ci jaar ay jamono ci bewesu waye dafa am yenen yok yu ma ci beugona leralat lolou motax ma andi wat ko motax ma andi wat ko kon ñun tek fofu sun baram ndax warna ci tek bu fekke ne gisoko ci alquran gisoko sunna du ci waxi sahaba yi delu nga ci borom xam xam yu ak yoyu ak ñima tud ak ñeneen bo gisu nga delu ci langue arabe ak ci ay bankasi mu andal yoyé tamit waron nañ ci ñew tay waye dañuy teunk fofu bu ko defé ñu yow kon ci qasida qasida ñu ñe nekkon ci qasida gi di yaasu wujudul baqabil kadam baydu jekk wi lañu jëlon fofu nak ñi tambali di wax melokan melokan yi nga xam mo war ci sun borom tabaaraku ta'ala dafa am melokan yu war ci mom dafa am melokan yu jëm ci mom ma safanu melokan yu war ci mom waye dafa am lu dagan ci mom ci moy bindi gimni bind ak ñaako ñu bind layma loolu dafa dagan ci rek sun borom ba du lako war kon jëlon nañ fi mu tambali ci melokan yi mu tambali ci wujud moy am ci melokan sun borom yi la yi war ci mom yalla ko am la mo xon baqa muy dess yalla mo fi dess ci ak dessam amu jamu kay xidam ta moko jitu moko jago moy ko xamne mo fi jitu ñep ci amu
1: FM
0: way mu nan yaasal mukhalafati moy kon mukhalafatul hawadith moy dafa wute ak minde fi yeb amul kenn ku yalla ñu lol mu do ko wax ko suminé xidam jëlal ci man liggey yi nga xamne ma la koy liggey di ko liggey sallallahu alaihi wasallam aywa ñu daal di dem mu daal ko yaasal qiyam abadan wal wahda yaman fitabiya ilay wahda gis nga mu ko yaasal qiyam yow mi nga xam ya aji taxaw ci sa bop moy lan moy ki nga xam soxla lu kenn ci ñepp ko soxla lan kon moy xani ba faawu nak daal ko nawul wahda moy wahda ñe do ko ñew mu yalla kenn lool ci melokan yi da bok kenn li ci jëm kenn la ci melokan kenn li ci ay jëf amul yalla jëf yalla nu roo ta genn jëf jenn jëf tam nuro jenn wax itam nuro ta waxini yalla alquran ki mu tan lu melna mom niko don tam amu ben melokan mu nan mok yalla sun borom ñoo do murano ko yamal kitab yi ilay waxta dan samay wax ji nak samay wax ji ak wax waxanti gi ci mom kep la ji mom sun borom tabaraka taala ci cheikhul khadim sun sen munako innaka zul qudrat wal irada wal ilm wal hayat wal ifada akasa neno ko yow dal yaay borom qudra kon tamé khodra ci melokan yi la bok ci safar wajib fiq la subhanahu wa ta'ala moy carton mom rek mo am carton ci bind asman teye ko ci gisso ben kenn bu ko teye tay ko fi beugono bas bo xam am ti kenno boy bayyi mo na mbop ci souf yalla rek ko man de gayi de xariñ nañ lol tuba bi yeep waye mo nuñu ko de bo beugé tawxal def ay lampe ak yu mel non fi rek fune fi dana fa jaar bo ne la sa fi di da nga gis central bu am fi mom ñi ngi bëse bitom ken xamul wër yu na mom ak ñu sori ba nopi leral di ñew fi jëlul na jant bi ak sa ci ci borom ci doon ak lenn ko teye wala nga ne fi jaar wala fe ngay contact wala dara lepp rek ci carte number ak na yim bind yépp yépp rek mo bind lepp lolu borom carte ndek ko man neen ko yaay borom namel tam kenn ko force ci dara lu mu bëgg rek lay def mom suñu borom way ne ko yaay borom xam xam yalla moy xam lepp lu am bam amako xamono ko xamono dana am ci waxtu sangam jëme sangam ndax mokoy dogal moko bëgg ci mokoy dogal wal hayat moy borom dundu ki amal nangam nangam kay koku mi ngi fi bal nga ne nam na fi kon ko yalla koy dundu li ndax gina mo bind ni dundu ki bind ni dundu kay ya
2: ni ngi deglu tenier fm 98.6
0: ki war fe jogen mu jëlé la fi rek borom bi nekk fi mom wal ifada moy jariñe tam mom sun borom tabaraku taala kon fi ci tawhid lay wax mom xassa degi kon nañ teunk fofu bu war fañu wajal nak netti bis bi wala bok ci ci dara ka
3: adam meshi ya ci war ruha
0: barkala kon kilti general dañu bëggona continuer rek li nga xamne mom lañu jëlon ci ay kilifte fu l'islam
4: tenir fm l'erg fm
0: nga xamne ño yilif dawla islamia manam etape islam ci jamono yu yag nga xamne ñokoy donante ñaata at la won bañ joge fa ñene ñew lepp di wané ne rek lepp lu mëna don ci kilifte fak lu mëna don dara saxul lu mu yag da fay joge ñene ñew rek waxon nañu bare ci xé ko da ci khulafa ar-rasuluni seen khilafa ak ñaata at la am daw umayya top ca waxon nañ ko dawla abbasiya waxon nañ ko ñaata at la am dawla mamlukiya waxon nañ ko ñaata at la am niko non dawla ghaznawiya waxon nañ ko fo ni tabot ci mbaram ay wa batay amna dawla fawriya dawla fawriya fawriya ñoo amna ñu mat 120 fa juroom ben fukki at ak juroom ñent kon xam nga ñe ci kaw ñu la ëppalé ndax amna ay dawla état yo xamné ñom donante nañ réew jité l'islam luma ñaari téméré at ak nangam lu top am ñox ma ay juroom téméré at top ak yu mel non wa amna bu ñu wax dawla dawla al umami umawiyatul undulisiyya bokkata dawla umawiyya bi ñëk ba wa mom état islamique bi dafa bassé won fofu ci undulus tay bo xolé dafa nané ab xaj bu mag la fofu ci espagne fofa nga am na ko l'islam bu dugg na europe yaato fa lol jakke yu bari fa lol tabarkallah mu am solo lol waye na gis nga ya fous mu ñu bari bari ci ñen ci julit ñi ak tamit seen top ba kan ak banex ak mbir ñu dem ba def ko nguur yalla suñu borom du setan lol motax ñak dañ ko dem ba ci xëccu yalla neew bu ngeen ko xëcc bu ngeen xëccu rek ñak waye batay la fi nekkon mo mi ngi fi dawna umawiya andalusiya gogu nak mom amna donante manam sen état bobu yor nañ ko lu mat juroom ñaar témir at ak juroom fukk ño xamné ku fi bayiko rek ci
1: fam
0: ñom ñoy jité ba mat juroom ñaar témir at ak juroom fukk xam lolu yag na dé amna dawlatu murabitin mo ci top mom donante nañ jité état islamique lu mat 93 juroom ñeen fukk at ak ñatt amna dawlatul muwahhidin amna ñoom itam luma témir at ak ñeen fukk juroom ñatt 148 ans amna dawla usmaniya daanaka mo ci xawona mu amon doole lool ñoom juroom ben témir at ak ñaar fukk ñent 624 tay ak lañ jité état islamique duggal ko europe fune xam nañ leen yaakar na ne dawla usmaniya mom boko laaje tuba bi xam nañ leen bu baax tay bo xolé sen capital wala fa ngeen na base moy tay turk waay turk ba legi nak andak tay erdogan yakana ñi am taxaway am solo kon tay li seen baara fo bu ko defé ñew ci net li bis bi
3: ya min asra wa qad jawasa as-sama
0: net li bis bi dañu tambal ben net li waye inshallah bu akku ñu jëm ko agalé moy digënté yent yalla sulayman ak bour saba bi di balkis ay jangatu bare bare da ci am yenti al sulayman wajurum yonent la muy sayyida daoud alayhi salam bam ne ba ay jaar jaaram yoy mu defal yoy yeb ba mu bayiko fi yalla ci borom neena yonenti al sulayman wutna daoud waris sulayman daoud sulayman yalla dako bolé won non ñaar muy angour ak yonent motam ñaan su dafa ñaan su borom neena ko nak ma jox angour ko xamne du yalla yallaat ci kanen kudul man fekkena bobu yalla natou won ko natou go xam ses bam da tok di até mu diki fekk fa jëm ju fa nek xamul lum doon na muy borop nuro mom lool nit ñi japp ni sax mom la xam lool ci ab bour bo diki da ngay xaw fiir tuti bo nopp bo diké di wax ak mom du yow du la considérer sax danaka nit ñi nak ñing koy bayyi xel yow nga diki fa nga doon tok am ko fa tok bo nopp nuro yow waye da mu tuup djegul ci mborom xam na lool fitna rek la ak natou la yal ci morom tagal ko lool mu ñaan ci morom nak mu jox ko nguur ko mom kon kenen koko fa togal kon ku mel non du fa togal te mukk ndaysan dafa amone nak ci jamanu ti yalla sulayman xam bour bo xamne mom lañu tuddé balkis jigen la jo xamne da fay yilu fon lu bare bare bare bare fofu ci sama ci yent yalla sulayman yalla da ko mayon mu amone ay soldat ba ci ñanaaw yeek ndeng ment yeek lu ne dal lepp jinne yek yep lañ ko dal ligel ba am xorono bo xamne sax yent yalla sulayman da doon ñew and ko gangor ak soldat mu deg xorono mu deg ben xorono mu nan mo wax ay morom nan ni daw leen gaaw ba leen sulayman fek fi de na pa jitt yu ko yek yent yalla sulayman deg ko nak fa degon sen langage ñoom ñep yalla da ko mayon ba ko degge dal muñ dal re waye dal sante yalla ci xewal yi mu ko defal waye nak amna na bicc mo wax nak ci mom ñu naan hotul dafa am ben digënté bo xamné déggu ko gisuko mu tekk ko né anamu ñu ah mo ngi nekk fi mo na bam ñew bu diké dana ma wax lu leer wala ma rend ko wala mu andi ma xibaar bu leer nit su petit mi ñew na bam diki amna ko xibar bu mu ko andil bu joge saba tagal sa baram fofu bu ko defé ñu ñew ci hikmatu yow mu ñeeru ñu bis bi ñeeru bis bi dañuy andi lo xamne cheikh abdullah makar dila anu moñ ko netali mu ne ku yaru day lepp lu mu yor dana ko mëna yor ci du wad da ab yar la koy tey waye ku yare diko lepp lu mu yor bu do xeb djego ñaari djego legui tay mu wad ku yaru diko jël ko dem way li sey mbey jaxati wax rek nan ab yaay tax ñu teggi nit ci kaw waye ñak yare tax ñu tege nit ci kaw diko ciaw yeen ci yalla musal kon lolu moy hikma mi bu ko dafa ñu daal di ñew nak ci li nga xamne moy laaj bis bi laaj bi moy dañuy laaj waxtu julli amna ñaari façon waxtu yu am ñaari façon waxtu yoy nak am bo amé ci ngant ci bi man nga julli ci ba ca les ñaar façon ngant waxtu yoy la bëgg xam lolu moy laaj bis bi 88 673 37 88 673 37 wala nga jëm ñoo jox rek ci suñu numéro inshallah kon xana ñuy jéggulu ñëpp di bala ak ñëpp waxtu yi ñu dab inshallah dañ ci ñëwaat banen jotaay mu nekkon fi ci jant bi fum Touba 88.2 waye ci Tiene FM Dakarou 88.6 Lerge FM Louga 94.6 ci ak jubali jubo jekko jël ñu ko yéene képp ko dëkk ma nga dëkk no fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wër ay té té pour jeex yow mi nga xam da nga am dofu biir biir bu reuy nga bëkk ko wañi lu simple la lu yomb la yang koy romb toujours moy patanse bi kérok dugulul na la ko astuce bo waxon na len ko bi may live chaque jour ma len koy wax yeen pataay bo len may la ci astel la moma meuna wañi li mo la meuna wañi ci lu gaawa gaawa ga wañi sa biir normal da ngay wut sa patanse daggu ko say daggu yeen dugul ko sa benn craft tangal sa ndox bamu tang soti di def kaas suba kaas beccak kaas goudi di nga wagneku sa biir day reus bu baax parce que da fay wagne graisse bu baaxa baaxa baax ba pare non la baxé nak ci wergu yaram manam batagne sa mom yeen xamoleen ko da ngeen ko gis ni rek may xamoleen ko njeeringam yamul rak ci juna jeex lo man dama ko don def man buma kay man 2 ans ci ginnaw 3 ans même buma accouché won fam lay wagne sama biir parce que dafa baax trop ci biir bu reuy day rek koy def diko nan ngeen di def sen ndox nga bayiko ni nak maximum ben cercle de pain da di ko def kaas suba kaas ba ci kaas goudi nga xol suba tel bi bo yewo bala dara ou frère nak la meuna nek ci frigo lay nek amna ño xam dañ ko tangal mais man suma kay nan dama koy tangalat da koy dugal la touti da sa bi ñame ko so amay citron nga def ci so amul sa citron ba ko nané non mais baxna torop bokuma la dara mais sa wergu yaram cholesterol be duma xamul yu bare bare bare daf koy fajj bokuma la rek wañi bim lay wañi bokuma ko mais fajj gim lay fajj benen affaire la ci patay yeen patay yi nga xamné yeneen la ci ay téméso djel len ko ngeen xol djel len ko rek yeen ngeen xol biir bu reuy mo ci gaaw biir bu reuy nga am biir bu reuy buy lank xott bi la la fay bayil xott biir bi waye deru biir bi la la fay bayil waye biir bi lay tej parce que yow di nga né ana sama biir utiliser len ko ngeen xol amna nak ño xamantene ni nak bo buñu amé biir bu reuy seen biir yi lay wañ am ño xam seen yarab bi yep lay wañ wal ku nek ak bu may en tout cas bax la def te efficace na mom parce que man yag na ko utiliser tuñu bari parfois dama len kay jox parfois bu may live ñu may lacc ay lu jeexlo suma len joxe assist bi après dañu ñëwaat la wañ len normal kon yenta bi yen ñu ko xamagul essayer len ko ngeen xol patente bi baax na trop ci ku am yarab bu bari.

0: ma xamal leen nag ne leen mërëj ci boppam nag moom moo amut aw tur rek la. loolu ne leen leer mërëj aw tur la sëñ Touba mooy jëmm ji tur wane jëmm lay wut lay woo. koo xam ne bi ñu ko jàppagul doo tudd mërëj, boo ko bàyyee dootoo tudd mërëj, bu ñu nekk wax mërëj moo tax loolu jënd nag bi ko. kon nag mu leer leen ne leen li ñu jëflanteeg taalib yi lu ngeen war a leer la, lu ngeen war a xam la. dafa wax ne moom day sam mbooloo tofal ko nit, li muy def ci nit mbooloo topp ko, bu ko defan ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg. li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raka moo ko gën a jafe. kooku kon dal na tam doon lëggéel dëpp na dëpp na ko kàtt na. te loolu li ci firnde moo di dëkk mourid boo gis ci àddina moo ko sañ ndax moo joxe turwa moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko fa. ñi ñii ñoo fa bi fas takk ko yónnee xeble gu dañu yóbbu ca suuf. ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu fab ko suuf ci seen béj. am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ koo denc ne dañ bu jëlee yóbbaale ko. waaye benn mourid bu dëkk fenn bu ko ndigalam doolul foofa amut kenn ko topp kenn nit koo xam ne bu sëñ Touba tax mu topp ko amut. loolu noonu yóbbu yàlla def nag bi loolu amee. kon nanu waxtaan ci diggante nag àddina àddina yett rek lañ ci gisam ñu jite woo ko amatul yenteel. taalib yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg si ñoom ku mu ci mas a toogal wan na la ci boppam, wan la ci sa diggal yàlla, wan la ci sabab lu tax bëggatoo di kenn. ban taalibe bu bëgg di moroom mu amut ngir la mu xam ci sëñ Touba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko dal bëggul di moroom. loolu wóor na ñëpp. kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo di kenn kooku kon wane na ne liggéey ci taalib yi moo doon wàllam ci àddina. li ci daal ko mooy alxuraan. alxuraan moom dafa wax ne yowma alxiyaama ci kenn ku ne sa pàgg fiifu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne ñu maraay ko ñëpp gis ko. ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama pàggu féeg moom ñu jóge ci yàlla jëm ci yonent bi ci jëllu sat. loolu moo waral mu daa ko bind di ko jàngul dëkk bu mu mas a nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu ma tëgge ñu jàng ko yaari yoon su mu mas a sañ ci loola lañ fay def banjaare bi yee loola du fa jóg. tey ji Touba ji juróomi ñaari jàkkaar ngi si yoo xam ne jàkkaar bi ne bés bi ñu ne dañ si jàng ñaari kaamil yi suwa ak benn bu tisraar ak benn tagg sam jënnagut ci dëkk bi lee ma am téeméer rek waaye loolu jënnagut. loolu kon wan na leen ne moo séddoo alxuraan mel na it mu ne séddoo bi mu séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii nii benn taalib yi ci taalib yi xam naw turam xamul santam xam dëkk ba mu dëkk bidd ab kaam yi wutal ko jëfe ëmb ko ci malaadum seeg jox ko. kenn mësa gis na mun na ngoo mun na ko ci loxam lenn lu mu kenn lu ko nit mësa jox tegal foofu la lay wax.
1: Cheikh Madi bëgg yëpp waa gaajoo ga bàyyiwun kenn. noonu nag ko fas yéenee àndeeg waa ka Serigne Gor Badiane Seydou Labrar. waaye woote boobu na ko teg ci loxo. Ashura boobu di siyaare boobu la ñuy ubbee programme màggalu Isruna Muharram di bis ba Serigne Touba ñibbisee Touba. bis ba Touba amee gan gu màgg ga. gan ga nga xam ne moo def Touba lii mu doon tey. te jaarale ko ci Cheikh Moustapha ak rakam ya. moo andi raay bi moo fi def jumaa ji moo andi Cheikh Bamba ci biir mooy waa ji. jaaraama am ñu Moustapha.
2: bis ba mu gënee àdduna gis na booba. leerug rasulullah sarba Touba mam jorno yoni xor nu ndoy ca yor yor moo ko yëgal Cheikh Bamba kooko mooy góor
3: xamdan li mun sini dana wa daay wa mun sini simaay wa dawaay.
4: asalaamualeykum wa rahmatullah. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen share. kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokku Serigne Abdou Guèye Diall. ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax rawati nag góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi. garab gi may njëkki ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooyee góor piir 100% kattan muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi. ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñeenti soxna wala ñaar wala sax benn waaye daal néew doole sonal leen lool lool lool lool ba nar a tas seen kër moo tax ñu gëstu garab gii indil leen ko ngir ñoo ñuy man cee saafaraw mën a amaat yaakaar, seen i soxna mën a amaat yaakaar
5: ci FM
4: diggaat seen i ndigal bu baax a baax. Muy garab goo xam ne dañ koy jaay garante ko, garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat boo xëyee delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Lii nag wax ju leer nañ la, ndax rajo lay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu. Kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire, yépp di ay céréal, mu bëgg faju ci garabi réewam, ñëwal jël sunu garab gii ñuy wooye Gorpir 100% katan. Soo ko jëlee amoo résultat, ñëwal delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk. Wala nga woon ci 77 943 06 88. Garab la guñ lay jaay ba noppi, garanteel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloo si waat ko jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju bare bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woye yokkal ma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñu amee cër bu ndaw wala mu gàtt wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dina toll na nga bëgg te du am benn ngaañ, du am benn effet secondaire insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city, mu sonal leen lool. Moo xam muy hémorite bii génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay balone sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def. Colopati da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite, ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxe te bokkuñu. Colopati moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan di lekk di naan te sa toilette du demee noonu, wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopati fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay mandargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy wàccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemem di yenn lekk yi, yooyu yépp, wala wetuk ndeyjooram ci suuf di commencé di jam, mu di ko sentir. Loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee Daru Minam Bio, incha allah rabbi, garab yu efficace mi ngi fi. Woon ci 77 943 06 88, wala nga woo ñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da ngaa am feebar bi ñuy wooye diabète, moo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yëg wala sucre bu wàcc, nga am ko te bëgg mu saafarawu, ndax tawat yëppay wér. Li ku li daawun dawa, ku leen wax ne tawat sangam du wér, moom moo ko mën a faj, waaye tawat yëppay wér. Wooñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme, asthme nag lu metti la, gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn boo xam ne dafay di gaaw a son, muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñoom dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, wala ñu ñëw Daru Minam Bio, ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, wala ñu woo ñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique, wala ñu amee romantisme ak altros, yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day déparé ci ndigg jaar ci suuf toogukaay yi jëm si ci ombi, foofu lay jàpp ñaare. Bu dee romantisme nag ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage, am liquide. Bu fekkee lank liquide bi dafa wàññeeku wala mu jeex, ñaari yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti. Romantisme nag ñaare fi ngay joggee lay faral di metti, moo tax olof yi di ko wooyee feebaru sedd. Ki nga xam ne daa amee nerf sciatique wala moo amee romantisme wala altros, ñëwal Daru Minam Bio, wala nga wooñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Ki amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp. Ñi nga xam ne dañuy yëkkati lu 10, wala ñu yenn lu 10, wala ñu daanu, yooyu yëpp dafay bokk ci liy joxe hernie discale kep ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci soufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estoma lol te bokku ñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estoma la am insha Allah rabbi estoma bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sa den day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa génn placeam dem ci place bo xamne nekul placeam hernie iatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek di ko detaay ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jugge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy dis ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala xandian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul wala xandian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de foie man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal
5: man
4: waw kyste fibrom yeyep myome trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxaj jox ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
3: bil muslimina abadan wa rahman wajallahum fina udan wa khaira wa kufuhum min azam wa daira.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
7: Le réseau
6: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
8: Bokki julit yi fi tew yépp no ngi leen di nuyu te di leen ziyara bu baax di ñaanal Cheikh Mohamed Denil Muntaka suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal bu baax Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina moom Cheikh Mohamed El Moustapha mi fi nekkal Cheikh Mohamed El Moustapha yàlla yàggal ko fi te wéral ko lool ba yéenem ci liggéey Cheikh Mahamoud El Moustapha bi mu def ko ni mu ko bëggee ci barke Khadimu Rasoul waaye noo ngi nuyu bu baax jëmm ju sell ji toog ci sunu jataay bu am solo bi toog it ci barab bu am solo bi di xusnul maab muy Serigne Cheikh Mbacke mom seigne aliou seigne aliou mo cheikh mohamed el mustafa seigne bi ngi lay nuyu te di la ziyara bu baax waye di la ñaanal nga yagg fi te wer di la ñaanal nga yagg te yaggalenu te lepp sonu ci barke khadimu rasul di ñaanal mbolo mi seen yene ci seigne bi ak yene seigne bi lepp yalna deppo niko seigne touba begge ak niko seigne bi begge xam ngeen ne seigne bi baye xel bu baye xel sen jotaay bu am solo bi di wa mafatihul bishri motax mbolé wa daayira mat mo noré ni di ay talibam ñi ci ëpp ñi ci jotaay bi baye mbay ni bakku ci mafatihul bishri seigne ko tuddé ci mat mo noré ni dama na yobale ñepp mag ñepp ngi ni tok seigne bi nak xolam sedd na bu baax ndax dekk bi da ci am responsabilité bo xamné do responsabilité bu ndaw tay doon bu wayef ndax donay magnala so tuddé seigne aliou tuddou seigne amadou mbacké tindo di nga xamné luñ fi bayyi cheikh mamadou mustapha ko mom alalé
5: cheikh mamadou
8: mustapha bi ci loxo nga xamné responsabilité tabbi nek say lox lolo tax bi liggéey bi yexé ci mom seigne bi def na ci lu man ak lu meul masjid bi seigne mustalaj ben ed mustalaj ben social mustalaj ben talibé musa taw ci benn buntu kilifa diko laaj lu ci masjid mo jaay ay kërëm jaay ay biyam jaay mbolem lu mu gëna bëgg daf ko ci ngir liggéey ci cheikh mamadou mustapha mamam ak way juriya ba masjid bi mel ni yakana ku ñew ci ndodi di nga xamne señ bi ciofut dekk bi te liko fi mang li fi mang ñu bayyi won yokku nako bam ne gañ ku fi ñew di nga xamne yoon wi fi nek ak yoon fi nekkon bokkuñu te yoon señ bi degg na ci lu ne waye mu am pass passu xamne dekk bi dekk ko cheikh mustapha te lim fi bëgg muy bëgg ko cheikh mustapha ak bëggam lepp dina am ni mu jëlé souci ak sous ni mu nexé ak ñen ñi niñ ko bëggé niñ ko fonké señ bi man ko daggal ño xamne ni ci ëpp jëbulu ci mom dañ ko sopp ngir señ touba rek loolu ñukoy def bari wut waye xamna na ñepp ñabatu señ touba lañ te xamna na ñi nekk ci gënd dekk bi ta na ci ay xarxat ta na ci ay jafé jafé su len dimbali wut yeesi man na metti ta so boba dana ci am responsabilité mu wutu fa mamam cheikh mamadou mustapha waye wutu fa way juriya jox ñu bari ay jooni nit mu joxal ay dekk way ñu dekk ba tay ñu bari sama jaxla dañ loolu rek jaron na ñun ñep ñu wut ben journée spécial bo xamne dañ ci sante serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ndax mata da ko tejar nako ndax ku la gënne ku la wutal kër mom di dekk way jox la ko mo la gënne ci ay cioro mom mo la gënne ci ay cioro ndax aduna mom ku fi amul keur gennago ci ciona gennago ci ay ciona te ñu am ay seen keur yi bokk ñepp xam nañ li ñuy dund legi ak lañu dund bokk lolu señ bi def nako te suus ñu bari suñ ko amé dañuy xaar mu jar ay milliards rek ñu man ko jaay señ bi defut lolu kon señ bi ku bari yermale ci julit ñi waye ku bari yermale ci talibi señ Touba yi la li ngeen def nak ñun ñi nga xam na ñoy wa mañ mo noy suñ xol sét na ci
7: Cheikh FM
8: mu doy lu aduna ak alakhirat ñu ko xolé Cheikh Mamadou Mustapha diko xolé way duniyam kon ku ko sop ba taxawal ko dayre bu toll ni di saytu dekk bi ci walu set setal waye di taxaw dekk bi ci walu dayre di jang alquran ak qasai di def ay salatu ala nabi diko ñaanal yalla guddal fa na bere ay ciira melni na mac mo honoré ni national ak international bi yepp goko defal lolo ñun bekk nañ ci lolo ta suñu xol sedd na ci señ bi na ku ko japp nu japp la ko xol ñaari ba ñu xol la ñaari ba waye ku ko jox ñu jox la ndax mom dafa mat seuk al ihsanul kamil la nit ku tranchant la ku mat seuk la ni ngi ko def nak nun neex nañu te am nañ ci mbekté bu baax señ bi dal lim bëgg moy dekk bi alalé mag ñala dafa tabbi ci ay loxom rek moy képp ku fi nak da fexé ba wagar dekk bi warma yi nga xamni mom la seuk ba bëgg mbollem dekk yi mu sant ak dekk yi jabota ni sant ni mu mel ni ku fi nek nga dundé non moy nga ragal yalla
9: di yaamu yalla tenir fm 88.6
8: wala nga fi jaay lo xamne depp wut ak bëgg señ bi wala nga koy def ku fa def nak lu mu yag jamono dal la massa wané su baba nga am gatch am kers señ bi dafa bëgg dekk bi nek dekk jaamu yalla daamu kayu yalla nek dekk bu ñu jangale alquran nek dekk bu ñu jangé khasaayit nek dekk bu ñu maslahé ak bu ñu dimbalé ay nit loolu la señ bi bëgg ci dekk bi kon ni ngeen def takoto nek wenn say fexé ba boole seen bop di liggéel señ Touba ta jaaré ko ci mom loolu xol yépp sétt nañ ci kon señ bi sant na leen bu baax na ngeen gorgorlu bu baax ta takkoto ta nek wenn say ta baña distingué wu moy baña xajjaliko te fexé ba bokku ay xalat ta xalat yépp deppok li seigne touba bëgg ci dëkk bi na seigne bi li seigne touba bëgg ci dëkk la bëgg amna mbokk mu ko wax légui seigne bi kenn ku nek xam na né amu jot waye am yitté ci nit motax kenn do xam ak am jotam wala ak ñak jotam dafa am yitté ci nit seigne bi dafa fonku nit seigne bi dafa bëgg nit ta dafa bëgg nitam ta dafa bëgg wayam xamé wut ku suku jëbul ci mom ak ku jëbul ci mom do na talib ak seigne touba rek ndax loolu moy responsabilité kon nak loolu nañ ci gor gor lu bu baax te gëna jappanté te gëna fonku dëkk bi ndax dëkk bi alalé mag ñala fu seigne touba joxé ndigal cheikh mamadou moussa mu sant ko loolu war nañu xamné du lu ndaw loolu kon ku yalla may nga am tawfiix am fa ñenti borno war nga xamné ya nga ci gën ndigal lu seigne touba loolu nak gor gor rek mo ci wara toftalu
5: mu melni jëm ji tok ci côté ndayor serigne bi serigne modou abdoulaye mbacke la mom alhaji mam tierno mbacke mom daru marnan di nit ku bax di seug ci cheikh mohammed el mustafa yaakar na kenn ku nek xamna wa darul muhti niñu demé cheikh mohammed el mustafa kenn ku nek xamna serigne cheikh mi ñu tok ni mu demé wa darul muhti ci ak jaxaso bu rafet waye ci ak benno waye ci ak deggo amut lenen lu seigne bi di def ta do ci gis njabotok mam tierno bi lool nak day wone na seigne bi dafa bokke fepp do nit ko xamne wax deug yalla nit ko ubbiku la tay ku yaatal la seigne modou abdoulaye ñong lay nuyu bu baax dila dalal ci jotaay bi di am mbette ci tayaw gi nga tayaw ci jotaay bi dila sante ci turu seigne bi waye dila ñaanal sa kulal ak seigne bi yalla nako yalla sammu ta ar ko ta defal le ndam ta defal seen bëgg ci seen mam cheikh mamadou moustapha
7: ñong siyaré bu baax mbolen ku nek ci jotaay bi turu seigne cheikh mbacke mom seigne allu waye di am mbekté bu baax ndax wax deug fa yalla ki nga xamanteni mom ngay xolé sa buntu ci kër seigne touba
10: te sa ñeñ fm
7: ak dila néméku loola képp ko xamanteni suñu borom dogal na nga koy am war nga dolé sante sa borom tabaraku taala ndax kat bokku na ci li nga xamanteni mom la doomu adama gëna bëgg wala mom la doomu adama wara gëna jariño moy ki nga xamanteni sa boko xolé sa xel delu ci suñu borom tabaraku taala ndax ni jamono mel ak ni jamono soppé ko waye ñuy sante yalla bax di safo jëm ju bax ji nga xamanteni li serigne touba doon wax ne al haqq sabitun wa ammal batin wa in ala fasayikhun wa safilu ci loor rek lay dund moy deug mom sa su nek ci lay dox di ta jëm ndax deug moy li nga xamanteni moy jëm ca kaw te du doon tabax bu mabbu mukk te ak neen ak tiaxan don te kawena serigne touba neena da fay daanu di jëm suuf ba ken dootu ko gis kon nak alhamdulillahi rabbil alamin bañu suñu borom boole kilifa go xamé sa boko xolé sa xel dem ci suñu borom tabaraku taala kon mbacké yalla suñu borom bayil suñu kanamé ñongi tu baxna xamna waxtu xamna sori té xamnañ né kilifa gi fi mu togo ñun ni bari waana ay jotaay yo xamanteni ñokay xaar ci yenen amana ni nga xamanteni non lañ ko soxla ni le ko ñenen di soxla ci nonu motax faaw jotaay bi mom dañ koy teunk ci digënté bu gatt muy ñaari jotaay yi nga xamanteni ño fi jotta dajé muy ñi nga xamanteni ño organiser bis bi tay di ay soxna yo xamanteni ay jambar lañ wala ay jambari fak teud lañ ci dekk bu sel bi do xosnuma ab tindodi moy soxna yi nga xamanteni yalla dogal lañ ñoy dajé di défar dekk bi diko sétal di génné senu ñaq di def ci yoonu sëriñ bi ci njital ki nga xamé moy soxna Alima Kobar yaakarna ané bi di ñettelu ané bo xamé ni ñong koy def ci bañ ko commencé ba légui wayé yëmuñu ci nek di def ay bis wayé dañoo jital ci ñom li nga xamanteni moy défar dekk bi ak sétal dekk bi té yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone hubbul watani minal imani daane bëgg sam rew da bok ci gëm yalla wayé gëm yalla gogou ak bëgg sam rew gogou ñom dañ cey commencé té ci lool rek lañ yam ndax bëgg sam rew wessut dekk bi nga nek nga xamne da bok ci dekk yi nga xamanteni da bok ci dekk yi gëna islamé wu say bu nek ngay jëm wala ngay fexé ak xalaat lo xamanteni day ñongal dekk bobu nona té li ni bok na ci firnde lenn ci loolu ma tuddu benen ba sa top muy layyid bi sallallahu alayhi wasallam waxone an nasafatu min al iman batay moy set da bok ci gëm yalla
10: Cienier
7: FM ba sak ben bis bo xamne fexé nañ ba sa bu joté danañ dajé génn séni kër génné séni balé ak lañ mëna sétalé balé li nga xamné mo wër koñ bi wala balé li nga xamné mo wër dëkk bi lépp ba sa bo ñëwé ci pench bi di nga xamné fi ni amna ñu fi nek di doxal loola kon loola firndé la ci bëgg sam réew wala firndé la ci sét gogou bok ci gëm yalla waye ñu fexé tamit ñom faaso nek ño xamanteni dañoo fexé ba mbollem ñi nga xamé ño nek ci dëkk bi ta doon ay soxna ñu boole leen ci genn boom waye boom gañu leen boole tamit di boom go xamné siratul huda la moy la alquran waxon na wahtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu moy ñu japp ci boom gi nga xamanteni moy boom ak yalla gi ta baña tagalo lolé nak li may bëgg wax firndé la ci moy kenn ku nek wala ñu nek ci ab dëkk buñ faaso woon ci nek
11: ciñere fem ñu kat dëkk bi ñu nek
7: mbollem jigen gu fi nek bo amé ak sa morom wala bo amé ak sa moromu jigen ay jafé jafé muy problème bu ngeen xulo da ngeen fay nangam bu ngeen xexé da ngeen fay nangam da dañ leena at ba amana mbollem kuy xulo dang koy neub ci souf do ba kenn dekk yaakar na lolo bu ñepp melo non kenn du xulo kenn te ñom fexé nañ ba nek ci lolo fexé nañ ba tamit lepp luñu def lu nek dañ manko am ci pass pass bu tollé mbollem ci ñi nga xamanteni ño bokku ci lolo duñ xëtt sartiya kon ñoo ngi leen di dello ak sante ak saragal ku sante nit ñi do sante suñu borom te nit ñi ku leen sante da nga leena defal waye serigne cheikh mbake mi buñ ko sante dañoo wacc ndax nak waxon nako ci jamono bu yagg dina ci ñew ci kanam nit ñi nek fi kenn ku ne ci ñun bayyi nga sa soufus mam yaatu na lol nga ñew fi ci soufus mamam te ba nga ñewé laaju la ci fukki deram mu yaata la lola may la kër nga dekk tegu la ci ben sartu lulul nga djub te djubal benen ba sa top moy xam ngeen ne dekk bi bañ fi tuxusi xamone nañ ne lu xawona doy war la ci walum ndox te jamono juñu tollu japp naana bokk na ci ñi ëpp ndox ci dekk bi muy Touba Mbacke gi bañ fi tuxusi melon na nu xawona doy war waye mom de ci ay waxam lam daan wax neena la Cheikh Mourou Moussa waxon buñ ci yakamti dara ndax lepp dana ñew te japp naana lola tay la ci ëpp wala la ci gëna fess man nañu wax ne gis nañ ko kon serigne bi ñoo ngi lay sante bu baaxa baaxa baax dila xamal ne ñun de suñu yene ak suñu bëgg bëgg moy lepp lo xamne digal nga ñu ko ñu nekk ta comme niñ ca wara nekké lepp lo xamne japp nañ ne say téra la ñoo ngi ñaan yalla boñu ci gis ndax kat liggéel serigne touba ñaar yi rek la yalla bëgg nga diko def comme niñ ko wara défé la yalla téré nga bañ ci def dara kon serigne bi sante nañ la bu baaxa baaxa baaxa baax dila xamal ne ñun de ay way
10: cienier FM
7: nekk ci sa ginnaw muy soxna yi ak goor yalla yi te li may wax ni tamit kaddu yi soxna yi la yo xamanteni ñom ñoko yëkëti denk mako dila xamal ne ñom de seen yene moy lepp lo xamanteni bëng ko ñom nañ ko yëk ci kat nu borom tabaaraku ta'ala bu de luñu wara wax danañ ko waxi bu de luñu wara defi danañ ko defi kon xamna insha allah rabbi yenen kaddu yi nga xamé mo ci wara dox bu soob yalla danañ ko leral waye di fatlikou ak ñaanal ñaar ñi nga xamé war nañ leen rendre hommage ci bis bi muy ñu amone pass pass amone yene ci bis bi muy soxna yasin ñang ak soxna ndaylo genen kaddu ga ci top moy daaira bi nga xamanteni ñom ño nek suñu kanam moy daaira mafatihul bisri soppe serigne cheikh mbake mom serigne aliyu yakarna sank rek mang koy wajeel ñu manako alhamdullilah li ak cient la ndax kërok bi yalla dogal ñu ñëk ziaré seen daaira bi yakarna limay ay at yu bare bare la ci ginnaw yalla dogal ne sama jëm ju xébu ji yakarna andon nak ñom ñew ci kanam serigne bi té bobu ba légui bayyi wuñ ci dara lo xamanteni luy doxal liggéey bi la ci njital serigne mam ngunda fay ñom itam ñuy indi seen ñeebal tay ci bis bi kon bismillah dañu jox kaddu gi serigne mam ngunda fay
12: mbokk yi ñi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu bu baax mbollem ñi tew ci jotaay bi ci jital serigne cheikh mbacke mi tok ñu janok mom mom sayidina talib mbacke mom cheikh mohammedul mustafa mbacke mom khadim rasulullah yakari jamni mbacke ñi ngi door sunu nuyo ci yaw di def kaddu ciant ci yaw di ciant go xamne ñi ngi ko and ak mbolo ma fatihul bisri muy daaira bo xamne dañoo dekk ci ak yaw ñu xol xamne and mu nta ñak and na ci ni rek mba and nek ci ne and yep nak and jëm ci serigne touba rek mo gën ñu xamne and jëm ci serigne touba ci mag ñi nga xamne ci njabotu serigne touba la ñu mën ci tuddu serigne cheikh ahmadou mbacke gande fatma dafa xalon yoonu daaira muy yoon wo xamne lambona ndariñ yu bari biñ ñu dajé ba waxtaan ñu xamné nañu tënku ci daaira fassiyene ko and ak sëriñ bi daaira bobé 2016 lañ ko tambalé won ak korité waxtaan ci bobé ba légui ñi ngi and liggéey bi ñun ñi dëkk ci gox bu ma faatu xol bisiri biñ ñu deelon kenn ko nit ñun amé la cant gu reuy cant gu bari cant gu yaa
13: FM ci ñaré FM
12: cant gi ngir yalla rek la wara doon wala ngir yalla ngir yalla ji amna ba ma sekk djego yu ñu ñew di la fekk te yak ko ñew yalla na gëna yag ngir yalla lañ ko tambalé ngir yalla ji ne moy ndariñ loonu jariñ muy ndariñ yu bëré bëré yo xamné kenn ko nit ñun ñi war na la ci amer cant gu reuy cant yoyu lañu boole di ñaan mbacké yalla na gëna yag ci ñun yalla na gëna yag ci sunu kanam ñu yag ñew djego yu
10: FM
12: muy daaira bo xamné biñu ko tambalé suñu baye mbeyge mi nga xamné dang ko dox ponku dekk bi mu diko doxal ba muy saytu ba ci ñun fekk waxtaan buñ doon def ak mom mu ne sen daari bi kat dama koy and ak yeen ndax serigne cheikh mbacke ku koy sopp man mi ngay dimbali man kenn duma nangu kenn gën ma sopp serigne bi and nu ngeen def ci yoon ñu leral ko mu ra koy tabal ci sens and ak ñun liggey bi bobé ba légui ñu ngi ko and ak ñun ñu ngi ko ci sante di ñaan and bi gëna yag ci barke serigne touba dala wax mbacke sa soppe yaangi ni sa talibe yaangi ni sa dongo yaangi ni sa dekkendo yaangi ni muy gor yalla yi tok di ndonga ci yaw ak mbollem soxna yi nga xamne ay wajur la nga ci suñu soxna nga ci suñu rak ci sun ne ci suñu jarbat ñepp ñi nga lay sante di ñaan togay bi ñu and ak yaw yalla yag sa taxawa ci dekk bi ñepp xam nañ ko ñepp naw nañ la ci ñepp sante la ci way wi doon jib legi ci cheikh mustapha buñ ko defo ni muñ la ci solom jot la seuk ben dula ci manké way wi ñu doon def ci cheikh mustapha mbolam ñi deg way wi te xam sa jëm ji xam sa jëf yi man no war ci baxu serigne touba gene mbub buñ ko defo ni bubu muñ la ci solom jot la seuk ben dula ci manké kon la serigne touba ñaanoon ci seedi jot nga ci sa wal ba mat seuk jappo ne sante sante wi rek la ci bolé da nga xamne jëf da cey bok nga jëf jëf ju mat ju reuy ligueyep juma ji ci suñu wër rek doyon na ci xalwu mag wi jigutu ba ak ci fitti doyon na ci mbollem nak luy tax dekk bi gëna ñong ci nekkin mbacke baye wo ci dara kon sa and ak ñun yalla na yag ñu la ñaan ci barke suñu tuba ñu yag fi ñu di la fekk kon ma ngi sante ñepp di nuy ñepp di wax ne serigne bi dal ñi ngi fassiyene and ak yow and wi nga bëgg and ak ñun muy andu talibé andu tégu ci yoon mi ñu wara jaar comme niko sun jeureñ ji wacc ka dom waxe lo digle ñu and ko ak yaw lepp lo téré yalla buñ ci dem ba nga duñ ci gis ci barke serigne touba
14: wa ñu sanni ci ay cadeau yu ndaw yu bari wu rek ci daayira bi tay
10: cieñek fm
14: jité fa and ko ak nit ñi tay daayira bi man mi dama ci bok 2016 biñ leen joxe kër yi ak légui ñom biñ ñëwé dëkk ci ci lañu créé woon daayira bi biñ mako waxé man leen daayira bu buñu tuddé Serigne Cheikh wala muy ay soppé Serigne Cheikh duma ci barkel dama ci bok ni ñi téggé lay téggé buñu woté dañu ci laaj ay xalaat wala ñoo ñew dañ may wax dañuy ñew waye ko gis ki doon wax ni legi soko fekke won bañ koy jox kër ya ak gis ko ni tay tek tek sun borom yi ñew ci mom da doon liggé nek ci daara ba ñew fi ci kër gi ci la ko yi dabé waye ki ko gis xamni yaron nañ ko ci yaro l'islam ñoko fa fekk ci bay Moustapha Diop dooma ngi ni tok mom moy délégué de quartier ba fa togay bi dafa yag ci mom mu bayyi fi doom ni bu ngi nañ ko nuyul serigne bi kon cadeau yoy rek la leen bëggone yëgal ci daayira bi bari nañu nak ci dëkk bi daayira yëpp kenn ku ne am na yene ñëw ci serigne bi siyaré ko nuyu ko gis ko ñoomit ñi ngi ci ñeneen daayira yi ñi ngi ci waaye ñoom ñii dañ ko yemaliwul ak dara nag ñeneen daayira yi yemaliwuñ leen ak dara ci loolu jotaay yi nga xamni mom lañ bëggoon di jakarlo ak serigne bi té serigne bi nek ci ay xarsa lélé mu genn tukki lélé mu nek fenen waye ku na xamni serigne bi bu sañoon ni ngeen ñëwé diko soxla nonu la leen soxla ngeen di waxtaan kon ñi ngi jox serigne Omar mu agalé
13: mbokki julliti mbokki talibé ñi ngi leen nuyu nuyo bu joggé ci mbokki jullit dem ci mbokki jullitam muy nuyo bu l'islam nuyo bu yiw muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngir jëmi señ borom tabaaraku wa ta'ala ak rasulullahi sallallahu ta'ala wa sallam ak cheikh ahmadou bamba khadim rasul mi waral jotaay bi ñi ngi nuyu bu baaxa baax cheikh ahmadou mbake mi tew ci jotaay bi tay jéggulu kaddu yi nga xamanteni ñi ngi koy
9: jéggulu Tienier FM 88.6
13: ak togaay bu yagg bi ñi koy massaw diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak taysir yalla yagal ko fi defal ko wër ak wërle ba yeenam ci liggéeyal serigne touba mu éggalé ko nim té and ko ak mom ñi ngi siyaré bu baax mbolo mi fi tew di siyaré suñu baye mbay mi nga xamanteni mo wacce kaddom ni mako waxé non rek la démé 2016 ba légui mi ngi and ak ñun té am ci yitté lool nak té momit liggéeyal serigne bi rek ñor ko liggéeyal serigne bi rek ñor ko motax ñun fuñ gesso ñi mi ngi ci suñu ginaaw kon lool rek mo na war te serigne bi liggeel ko rek moy li nga xamanteni moy li ñu warit biñ ñëwé xamni serigne cheikh ahmadou mbake mi mo fi serigne touba kon nan lan def lu meuna liggeel serigne touba kon nan and ak mom liggeel serigne touba ndax gis nañ ni mom tank yi mu jaar bu fekkene serigne touba da ñëwaat du sensé aw doxinam kon loolu moy li nga xamanteni ku nekk ci tindodi rek tank yoy ci nga wara jaar kon serigne bi say soppé ngi ni serigne bi ñu lay bégué ngi ni serigne bi gox banu nek ñu la fay titéro ngi ni de and ak yow lepp lo xamanteni rek liggéey la bo xamanteni serigne touba ñu and ci ak yow lepp lo xamanteni lu ñu téral nak buñu ca gis lepp lo xamanteni serigne touba rek la ñi ngi ci déglu sa digal te ci lool lan la xam liggéeyal serigne touba sa liggéey jërul ku xol dang koy gis ku déglu dang ko dégg ku lamb da nga daj ku lamb da nga daj ko xol da nga gis ku deglu da nga deg kon mbake yalla nga fi yag te wer tan and ko ak yow soxna ya nga ne and ak suni wajur ak suni soxna ak suni dom lepp liggeel serigne touba rek fi ku fi tew rek sa dom mang ci daayira ba sa soxna ngi ci daayira ba sa wajur ngi ci daayira ba kenn amu ci tay gude ak beccaga ci yam aji bu ju ñew danan lal basan def ay sikoro la def salatu ala nabi jang fa khasaay ñaanal fa way dawlu yi ñaanal la nga yag ci suñu kanam aljuma ju ñew danan ko def aljuma fuñ téwé rek suñ xel mu nta jog ci yow ndax ñun yow lañuy bégué sop nañ la te serigne touba and na nok yow te serigne touba rek tax ndax li serigne touba santane ci dekkam bi ci lool nga tek tankam kon talibé nan lañ wara def and ak serigne bi ci lim bëgg ndax dekkam bi de lepp lo xamanteni ni ab quartier amna ko yeneem ci ñun xam nañ ko bu baax ak fim tollu ci ñun serigne bi suñ xol toy na ndax begguñ lay bege fuñ jakarlo yow duñ mëna wax ndax xol yi toy kon mbake ñing lay ñaanal wër ak yag ta nga ñaanal nuko nak ñaanal soxna ye xamni moy suñu wajur nga ñaanal leen ba yéré jinn am ñom ndax ni ñu ande ak ñun aljuba ju ñew non lañ koy ande ak ñun kon na nga leen di ñaanal ban gëna am kartan am wër am xiyol yu ni def ci yoonu serigne touba wi ndax lool rek ab talibé dafa wara am xiyol ndax yene am nañ ko waye yene ji xiyol gi buy ñew rek liñ bëgg lepp da nañ ko am ndax am nañ yene suñu yene fi la toll waye liñ yene ci yow mo raw liñ lay indil ndax sop guñ la sop rek
7: kon su ko defé dañ leen di indil dañuy indi cadeau yi ñu daal koy jox señ bi

0: kife salfi samsak ndamam yi dina wayat ku fi bak tay sa mbeur jeelal indi fi fi man ma bak fi sa mbeur mi serigne cheikh mi dan ki man ñaar ñi nga xamne ñom lañ bëgg rendre hommage moy soxna yassine ñang ak soxna ndaylo nga xamne ñom dañu nekkon ay jambar ci dekk bi diko matale bu baakha baakha baakha baax yalla yalla yeeram leen te doli seeni leer te bar saxol muhammadiya
1: di jital ci nuyo bi ak cheikh bi cheikh mohamoudou muntaka ñaan sunu borom yagal ko fi te may ko wër may ko katan ba yeneen ci liggeel cheikhul khaddi mu defé ko nam ko soobé dañ and ko mom te defal ko mbolen jabot serigne touba di ne ci ginaaw ñu ngi nuyo mbolo ni fi tew
2: FM
1: di len ziaré di jital ci nuyo bi cheikh bi serigne cheikh mbacke mi ibnu serigne aliou ibnu cheikh mohamoudou mustapha ibnu cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbacke di ñaan sunu borom yagal sa taxaway ta may la wër di ñaan sunu borom may la katan ba yene di nga am ci liggéey serigne touba sa mam ak cheikh mustapha sunu borom defal ci lu kawé sa ndjor te defal ko mbolem njabot gi la wër ak soppi ak talibi ak mbolem ñi fi tew ak ñi fi tew yépp ci mbacke serigne touba ñu gi dal yalla ne ci sunu borom woné kim tanu jamono ci mbacke cheikh mohamoudou mustapha kaddu yi ñu yëkëti ñu ko yëkëti ci turu soxna alima koba mu bayyi ko ci mom ak mbotay gi mu andal jëm ci sa jëmu ju tedd ji ndax sa jëmu ju tedd ji ni nga ande ak ñoom ci dëkk bi ande ko ak ñoom ci yoonu murid doon seen sëriñ doon seen soppe doon seen yaakaari aduna ak alakhirah sa taxaway ci dekk bi rafet lool waye sa taxaway ci yoonu murid rafet lool ngay ab sak te man ma samba jek mi amna luma ci xam kon sa jëm ji soxna yi ñoo yobante ci yow ginaaw biñu la nuyo ñaanal la sunu borom yagal sa taxaway te may la wër may la katan ba sa yene ci liggeel cheikhul khadim yene ci liggeel cheikh mohammedul mustafa waye sa yene ci tindo di ak deeru nayim sunu borom defal ci lu kawé sa ñot ak sa yene ci l'islam ñu ne ñi ngi lay ziar bu baax mbacke ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay baal ak ñi ngi lay baal na xam ne xat xati jamono yi bari na te ay coono yi bari nga toggonteel te toogaay bu yàgg bii maanaam ñi ngi koy jéggulu ñoom mbokki soxna yi te jamono bu ne yaa ngi ci yitte man xam naa loolu ndax léegi nii rek ki nga jógee jàkkee Serigne Aliou ci bis boobu bi ki nga xamante moom nga demoon muy soxna musulike yi way juróom bu jigéen ak sama way juróom góor bekk ba bokk benn ndey muy sama doomi bàjjen bi doomi bàjjen Fatou Ibrahima Dieng bàjjen Fatou Ibrahima moo mii ko jur moo Abdoulaye Dieng mi ma jur ñoo bokk maréema mii seen way jur te léegi ci nga nekk te yoon yëpp ak bunti kër yëpp ak talibi yëpp noonu nga nekk ci seenu doxin guddi ak bëccëg subaangoo nekk ku soxlay doomu aadama yi ba pare dagg sa soxla yi dagg sa taabi ñëw bi ànd ak ñoom bis bi ngir sargal bi ñu lay sargal waaye liggéeyal Serigne Touba sa maam ji moo la ko jaral liggéeyal Serigne Touba sa maam ju tedd joojeel liggéeyal Cheikh Moustapha ci dëkkam bii moo la ko jaral waaye Serigne Ahmed Tindoo di day mbacke daanañ jóge kàdd balloo ji di ñëw fii di ko fekk Tindoo di di ñëw ci ab liggéeyam liisoo ak kolle di takk ay sare di fa bàyyikoo di ñëw taxawaay boobee mu doon taxaw ci talibe yi tey jiyaa ko taxaw ci talibe yi taxawaay boobee Serigne Aliou sa ma bay juróo doon taxaw ci dawru nayin waaye di ko taxaw itam ci gox yi Serigne Touba yëpp rawatina dawru xudóor taxawaay boobee yaa ko
2: taxaw
1: ñëpp xalaata fi leen moo tax ñuy ñaan sunu borom yàggal saw taxawaay guddal saw fan wéral say cër may la kàttan ba yéene ji nga am ci liggéey Serigne Touba ak Cheikh Modou Moustapha sunu borom defal ci lu kawe sa njor soxna Alima ñoom daal nee nañ seen xol sedd na seen xel dal na seen yaakaar dooleeku na te it leer na leen ne ñoom seen liggéey Serigne Touba bu ñu dee gest gis yam ñam ci sa ginnaaw rek lépp loo xam ne song nañ ko danañ ko daanta ci sa barke bi ak sa ñaan gi rek ci lañ koy jëlee mbacke xam naa dañuy bañ a guddal ngir mbokki talibe yi nga xam ne dañoo ñëw kenn ku ci nekk ñëw ci bis bi am ci yéene waaye yéene gi soxna Alima ñoom amoon ak li nga xam ne moom la ma waxoon keroog ba mu jàppee bis ba tey jii ngir jotti la ko sa jëmu ju tedd jii lu ci def ci sun jëmu jii la di sa waaye ci soxna yi ñoom seen lépp mate na sunu jëmu ji mate di yëdi rek waaye sa way juróo de yi sa maam ji Cheikh Mohamedoul Moustapha ki nga xamante ni nii la Cheikhul Khadim doon wax yoor yooru génn naa àddina jant bi tiima tuuma asamaan tiima tuuma biddiw tiima tuko weer tiima tuko boobu bis ku dul Cheikh Mohamedoul Moustapha duyu ko mu dénku ko sa gannaawam Mohamedoul Moustapha saa boo dikkee fekk ma may ko sotti nga mu yobbu ba Touba ta bu xadamu famu yobbu ba Touba ta xadamu lu yoonu muridina tambale te dina ko agale waye so xefe bam am ben galan ko rek dal na ne dimbali mu leewon ci geldi koko moy sa mam ci cheikh mohammed mustapha borom daru khudus baye serigne ci am bakki gaynde fatma borom nape joxe baye serigne bakki doxna lo borom tey fak bayla baye serigne abdou serigne mohammed mbacke baye serigne ahmadou mbacke borom ci ndode pole borom di sok nayde ci jeule serigne touba ndere am andiko touba jeule ray di ndere am andiko touba ci leur bronze dekk bi nok yoonu munit sant taw yi ko serigne touba ko cheikh mohammed mustapha mo ko fi kat ba ne ko place cheikh bamba ba dal ko koy togi fukki at ci asal di du nenu nen mo le mustapha jafena mustapha momé mo lañu tanne koki diko belli ha ba ca balla ay samay sama mi baye di muju tedd joj ci dana wax nan deram bi bu don mbousa waxut gadianga way muñ ta def pep deram ba ngir lu ne tek nañ ko ci deru cheikh mohammed mustapha borom daru xudur waye liggey serigne touba jaral ko ci vidéo ci jomja ci ngorga ci njambarga ak doguko cheikh mohammed mustapha jël liggey serigne touba bi manam fukkat ak juroom ñett yim tok 1927 ba 1945 ñaari xefi beutam yi bolo wu kon yalla ñu ko yalla fayal yalla nañu ko yalla fayal ñi ngi jéggulu bu baax ci kaddu yi ak gudday gi ñi ngi jéggulu itam ci lepp lu ci njomte di dogal ngant bu baax borom xam xam yi di wax ne la joge ci soxna yi romb na loolu waaye lu ci def ci suñu dem mujj la dese kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baaru ñëpp ak di baal ñëpp ak lu jum ñu ngi koy sant suñu borom lu ci dëng ñu ngi koy jéggulu jërë ngeen jëf
3: serigne cheikh mbacke moom serigne aliou neena gannaaw ba mu santé boor bi tabaraka wa taala mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena mi ngi sant serigne touba cheikhul khadim cheikhul khadim mi nga xamne mo nu dugal ci l'islam ragnel ñu kan nga kan moy muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jangal no ban ar njabot gi ñepp man ci roy cheikhul khadi momo da jëlon lepp dello ko borom subhanahu wa ta'ala mu fekkon ko ci ay xat xat yu metti waye tew rek mu wakilu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ligel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom cheikhul khadi mom xam ngeen ne mune jafé jafé bari won lol ndax tebul teb rek
4: yéne ci ñeer fm 88.6
3: té cheikhul khadi mom ñim fi nekkolon ci ñu bari tubab bi faagal na len mune kon koku ñun talibé yi bokku ci mom yaakar ko neena lolou dal rafetal na sunu njort bu baax neena mi ngi sant cheikh mahmoudul muntaqa bu baax neena mi ngi ñaanal cheikh mahmoudul muntaqa yalla feñal ki manam ci ak dundam ci mom neena feñal lako ci dundu gi neena yalla na yalla gëna fiq aw fanam ndax lu baax ci la mas di dox ci la mas di wax mom la ma sa yene yit neena cheikh mahmoudul muntaqa kumu gis limu yene bopam rek la lay yene neena nako serigne touba waxon rek ya malikal mulk ya man jalla an qawadi irham jami al wara ya hadi an radaha mune amna yermane ci ñepp ne serigne touba ku bokku ci mom da nga wara yaatal ndax serigne touba wax joju mu wax ñaan sunu borom tabarak wa taala ne ko lobbind rek ma ngi ñaan nga yeureum ko neena cheikh mahmoudul muntaqa mi jël na ci lu bare bare bare neena mom sax day wax ne sax seigne muntaqa jël na lepp ci walu gogu ci bari gi bari yeurmande neena sunu mag ñu bax ñu serigne touba denk cheikh mahamoudou mustafa denk cheikh mahamoudou fadal neena ki mu joxoñ ko ndindi ki mu joxoñ ko husnul maab di tindodi neena na ngeen fa nek di liggey